0: iuna sa inyong download ang mga brand new vehicle. Right now, we have at least 7 double cab na brand new double cab pickup. Ako is to boost the morale of our city police. They're not behind. No? At ipakita na they have the equipment. No? Okay, kung wa, way sa kailan itong police katawa na sa mga kriminalidad. Pero hindi ko pa ang lang, kukuro na ba sila? Kaya mo kung kukuro na itong brand niya kukuro. Ayaw mo ang radio base. Kaya ang dalang policemen sa pagandiyan, itagahan na kong radio, portable radio para matawagan din anytime. Because Chief Gagurin envisioned to have a small command center, there is a police station. So na-execute ang computer, brand niya na diha, ay mga TV screen, ay mga, ano po yung mga kamera-kamera, ano po yung mga GPS. So may bawa niya asang posisyon sa mga patrol car, asang gabit na ka-park. Eh pwede pa po pamakak. Dami din isang man, ano ano this balay, no? Mister na niya. So, maklaro din at pag-designate sa mga vehicle, mga patrol car, na itong mga motorcycles rider. So, once mo established din mo na ako naka-duty lang yung tanan, may lang pag-distribute. So, at one call, na emergency, nahita mo na yung incident, isa na tao mo sa base di rin, katong na tanan, pagdi mo ang mga patrol car, as na yun ang mga police mismo, because they have portable radio. It's one of them. So that, hindi na po na once yung chief of command center, ano yung putang chief? Para na monitor siya, asa na siya mapa, makita siya asa yung mga police naka-scatter, no? And so that, pagkat yan, today, has remained an overall, very peaceful city. Salamat at itong labaw ko ng gaho that he always spared Pagadian City from any towards incident and any calamity. So that di pa rin po kay bahala lang kasi mo padalang mga relief goods sa upang siyudad. Hindi lang ka lang kita na ipadadaan. Ang mga delikado lang to. At unaw-lawan, not only si Chief, si Chief Gagurin is from Kabasalan, municipal ng Kabasalan, taga Sibugay. Atong PD po, taga Kapitan. And so, who was the rest of our officers? Hindi po taga Paganyan ang iba. No? And yet, ako pasalamat po kay ko nga. Hindi sila taga din eh. Pero, they did their service like they are from Pagadian. No? The PD, wala po kagpaginan yun. Chip, wala po kagpaginan. Hindi ka muna naasa kayo ka chip. Nakita mo din dito. Pero wala na sila kagpaginan. They serve our city as if it is their own place. So itong palatakan, itong chief of police, ang itong pili. Thank you, ayun niya pati ang chief. So that, on behalf of the city government of Pagadian, and on behalf of the people of Pagadian, I say, thank you, Chief Gagurin, for your service and sacrifices. Thank you, salamat, ha? Anyway, the future, po, ano po ka nung balik? Kung kapatagayin mo, isa dito, gusto kita wala na itong research, but they also have their own system, mga po lang sila yung lahat. Ang tour of duty, tama na ko siya niya, ano na po. Otherwise, di ba po ma-promote na. Bilang po siya mga baka, no? Hindi ko siya pwede mo. Kasi si PD, ako pa lang, pero pwede siya. Mag-general, ano po?
1: At least,
0: mag-arte na po rin ang board. Pag ito yung choice, no? They will move from one place to the other. Okay, loay papunta. So that, as we welcome our incoming acting chief of police lieutenant, Colonel Lee Eric Hongpa. Kani siya, doon na alam po kasi mga Establish na pong balay na sa Cebuque, kay Dugan, kay Nista dito. But just the same. Isang sa ato po tayo na, sa si Kide Kumayate, Dugan Receipt, at po tayo na asset yung territory ka na sa. Pag ato yung pagkakitan on, ang ato income in job police is really from Pagadihan, parang kay Santo Niño. They would like to extend our embrace for our pagkakitan and shall we say, welcome home, Lieutenant Colonel Kumpa. Lieutenant Eric Kumpa, that the Lieutenant Colonel Eric Kumpa, that the city governor will always be there at the park. Lista lang sa kinangat. Lista lang sa kinangat. Inayayo talag to park. So, di man kita mo atras mo sa mga request para ako ang makalihok at ang city police. Patuman yun sa ilahang duties and responsibility. Basta isa lang yun ang ito ang may pagkatihan safe. Okay? Continue the image of Pagkatihan that we are a safer, one of the safest city in the country. So that with unity, with discipline, and with the cooperation among all the officers and men and women of the city police station, please extend your cooperation the way you extended to Colonel Kaguri. Please extend all your support to our new chief of police, Lieutenant Colonel Eric Lee Kumpa.
2: Nabati na ito po ang mensahe ni Mayor Samico nga ang iyang suporta na magiging kanunay niya kampante po si Mayor niya niya pagkakomitya po ni Mayor nga nindot ni kay Insik po ni Aili pero dili ni siya kay Insik tagapagadian na ni siya munang ingon si Mayor Samico nga welcome back to Pagadian.
3: So at least mga higala ang suporta sa local government unit kay Sahay Manggod mga higala ang uban di kay tanto mong suporta ini kay Juan Ramanggod kining woman kay ma sumbalik kay gyapon mo lagi na tong diskutan niya tong social services ba part man sa social services mga igala kanang mahatag kag mga equipo gikan sa PNP mga igala niya wa may sumbalik nimo diha nga pareha na mag-construct kag daan utos bukid
2: wa pa maka sugod og construct ana gawat na ka
3: na nakay posible sa
2: awit nang ang gobyerno na to ron partang nil-add kayo ang imahe sa gobyerno, gumika ng flood control.
3: Tingulan na ba? Magawas na po din flood control. So, ang tabang sa LGU Pagadian ng ito sa BNP,
2: Walay hunong
3: pinaagi sa kining pagpalit og mga equipment kay
2: sakyanan,
3: radyo,
2: kanang mga BHF radio transceiver, pagbutang og CCTV.
3: Kini pa lang daw ang CCTV, mga igala, dako na yung tabang sa BNP kay o kriminalidad isgutan, mga igala. Diha sa pambublikong lugar og naay suspect ang pulis ang mabibantayan. Uway pulis. Mahimo.
2: Makatabang ang CCTV kay. Unsay mga panghitabo diha dapita, mamonitor man nila sa ilahang kuan dito mga screen. Matan-aw man ay sundan dani kay mo ni ang suspect. So at least mo na ang katong mga suspect naay gi madakpan.
3: Dali ra kang oras og panahon. Ang tulog ba sa mantak na uksamang istasyon? Kini inyo igalas kahanginan.
2: Kini sa mga bagets paghanoy.
3: Kini sa mga ekstra buti naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka natong tanan.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelo ug akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
5: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puyentan
8: ng Doro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilene. Ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang. Tama nga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedoryas kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pasa Sed Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian o problema. Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o kabalkada may buntag kaninyong tanana ni anang BBC Daklit Balita alas 9. 30 ka mga mag-uuma ang malampusong nakatapos sa tulok adlaw nga training sa cacao production and management for farmer level batch 1 nga gipaygayon sa barangay Dulup Dumingag Zamboanga del Sur kagahapon Hunyo 3, 2025. Tugluan ang mga partisipante pinagi sa ATI Zamboanga Peninsula sa gustong pagdumala sa cacao, lakip ang nursery establishment, pest management, pag-ani o climate resilient farming, uban sa hands-on demonstration sa pruning o grafting, kapalambo ang ilang kahibalo o dugang source of income. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang mo mga milas mas sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putiya.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na nga makuha

0: inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. Kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Pagbahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfall Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfall Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Maparit sa mga butika.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga antipara. Your vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagpalit ninyo sa
4: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagdi kabalkada mga buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Padayon karon nga nagpahigayon og random checkpoint ang Land Transportation Office sa siyudad sa Pagadian sa pagsiguro nga kumplito og legal ang mga dokumento sa mga sakyanan o mga motorista nga musulod sa lugar. Nasayran nga usa sa mga gipangita sa mga otoridad mao ang driver's license, OR o CR o uban pang importanteng papilis sa mga sakyanan. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang pagsunod sa road safety regulations, ilabi na sa pagsulot og standard nga helmet, pagbutang og side mirror og pagmintinar sakto nga suga sa mga motorsiklo ug sakyanan aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Alayon niini nagpahimangno ang buhatan sa LTO ngadto sa tanang mga motorista nga magmatngon og mosunod kanunay sa balaod trapiko aron dili kini mangadakpan. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Taklob.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Radio, Bad, Bad, King, King. DJ, Sirila.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagtatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko. Mag-maintain na yung kuhan niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: check-in now at Pensione di Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione di Iliana.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
3: family. Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio. Bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Doon na ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
3: Yes, kumusta mga kahudyaka, mga kahanginon? Ay, welcome na sa itong programa, Hudyakas Kahanginan. Ubanin ninyo ang DJ Hanginon, bisan asa ibutan. Hanginon nga sabaan, Lady Antonia. Oy, kumusta? Manintahon mo diya, mga kahudyaka, oy. Ayaw na, okay na na ang inyohang radyo diha. Murag ang ako ang yung, ako ang tingog mo yabag, mga kahudyaka. Kinatimplahan pa man yung radyo. Di man mo haganas ang atuang mga radyo, mga kaudyaka. Klaro man ang atong signal. Ang gayaw-yaw lang yun, haganas o tingog mo na. Ay, ubanin na po ko ninyo, ha? Magpauban, magiging ko sa inyo. Kaya lisod, makaya ko rin magyaw-yaw dire. Di ba lalim mga kaudyaka nga. Gayaw-yaw ko dire. Onya ako ra usaw, pag yun naminaw. Onya, nagpataka ko giyaw-yaw. Onya, ang mga naadiha, galingog-lingog lang. Way pake sa tong giyaw-yaw. Bita, ubanay ko ninyo. Adyot na magod kayo mga kaudyaka. Kadali, diutay, ragyo, disgot-isgot, ragod-dagod. Pangwas inyo mga kalaay ba? Gahin og oras mga kaudyaka, labi na gyud sa inyong gipanghagpat diha karon. Mandili kong naapa mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabahuan, papauli pa mo, o baka padulong pa mo, o baka umoy plano mo lakaw, o baka stipot ragin mo diha. Pagsaba-saba na po si Lady Antonia mga kaudyaka. Shout out po sa mga sa tuwang mga kahanginon diha nga first time nakapaminaw sa atong programa. First time and last time. Lain na po doy first time and last time. Waman miangay mga kaudyaka. Munang first time ug last time gyud ning taon mga kaudyaka. First pa naminaw. Pagngan dito sa radyo kay dugang-dugas kalabads o. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o kudyaka na tayo numero, ha?
4: Kakaloka.
3: Ipadangat ninyo sa itong numero. Namoy pa-joke time di, ha? Panghatag mo joke, be. Kaya na mga tao karon nga nga high blood, mga kudyaka. Kaya na mga tao karon nga nga suko. Nga suko, gumikan sa ilahang katrabaho. Nga suko, gumikan sa ilang mga nakasakay. Nga suko, gumikan sa ilang nga katagbo. Nga suko, kay wa na suklian. Ay, daghan mga rason nga mga sukuta, pero mas daghan ang rason nga nung mo smile ta. Munang ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka sa atong numero. 0997-765-9923. Shout out! Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nakoy na ibawaan nga. Actually po, kani bitong Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, o kaning Nerflex Capsule nga mapalit sa mga nagkadiyan, mga butika nga nasa inyong lugar. Actually po, mga kaudyaka, naapay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga wala na ako pa ma-mention, unya malipay yun mo nga namugna. Ako na siyang i-mention sa pipila ka mga posible nga mga simana, mga adlaw. Para bag-o na po sa inyuhang pangdungog, mga kaudyaka. O labi na gyud pagpatinaw sa inyong mga mata. Ala, nindot galing na. Nindot galing na to niya. Nindot mo lang. Onsay nindot? Pertek yung nindota. O, kasyempre po di ay. O, Antonia, kumustang dagans kinabuhi ron? Kumustang dagans kinabuhi? Ambot lang, kay katuwa kong nailan nga amigo, sigsag naman. Dili man linya mga kaudyaka ang kuan ang iyang dalan. Nagsigsag na. Kiwil-kiwil naman. Oh, lahi man ang kiwil-kiwil mga kaudyaka, aba. Ay, shoutout po di ay sa mga... sa tuang mga texters, mga kaudyaka, ha? Nga, ang uban mga kaudyaka, taga... o taga programa, ga-text sa tong programa, o nadigin mabasa ni Abtan na lagniaging bulan. Relax na na, ha? Katong mga nagbiyahe karon, mga nag-commute karon, amping mo kanunay, ha? Irog-irogin ninyo para di na maproblemahan sa driver sa giglingin, tawon. Kapoy biya mag-drive mga kaudyaka niya, mulingi pas wala, mulingi pas too, muduso pas obos. Ba? Ilalay mga kaudyaka. Ipakiay ito sa mo mga kaudyaka, ha? Basta kay stay put mo di, ha? Kay guys, stay put, rapod ko dire. Mubalik na po, Lady Antonia!

Ate Mix Club. Ah, bang bang. Grabe kiniaya gid kita gid ko mga kaudyaka kay inyo mga radyo na gyud CCTV. Wa mo kabalo pagpalit ninyo anang radyo ni CCTV. Kaya kumusta man, wa man ka mo malipong-lipong diya pag sinayawa mga kaudyaka. Oo, sinayaw. Wa mo nalipog sinayaw di ha? Okay, ba sinalipong mo ba? Naman tayo produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kaning Nerveflex Capsule. Ay, Nerveflex? O, pwede kaya po, Nerveflex Capsule para ninyo mga kaugatan. Pero kung moingon tag-gaze ko taog lipong-lipong, natay Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule, the best kay ni para po sa mga tao nga gakalipong. O niya, mga tao nga naanay mga sinyales o sintomas vertigo. Na. O kung inana magaling yung gibate mga kaudyaka, kanabitaw nga murabitaw feeling ni mo mga kaudyaka nga naman utak kay kwarta, pero nga nung gakalipong mangyapong ka. Na, tistingin ninyo. Oh, onya i-avail ninyo ning gitawag nga Verticure Capsule. Okay, dako kani siyang tabang labi na gyud nga produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Imo ba kang lolo, ang imong tatay, ang imong nanay? Oh, gusto pa mo lihok-lihok mga kaudyaka, pero oh, maputol ang ilahang paglihok-lihok mga kaudyaka tungod kay dali ra sila malipong. Ay, gamit mo sa, ipagamit sila mga kaudyaka o gitawag nga Verticure Capsule. Tagpila man! O, 18 pesos per capsule, ragyan na siya mga kaudyaka. O, sa katubitang gusto makunod ang sintomas vertigo. O, para ma-plaster ang pagbalanse. O, pwede kayo mumugamit o gitawag nga Verticure Capsule. Shout out, Lady Antonia! Maong di ta mag-low up kay atong sabon sa nawong og lobot o saraman. Kalit maglabad akong ulo pagka dungog. Usa man imo ang mensahe, oy? Mao di ay. Mao pa niyang gabuhaton. Mao di sigurong di ta ka enhance atong dagway ani mga kaudyaka kay usahay ra gani maligo. O sa hira maligo niya, ang kuan ko no, ang sabon ko no sa nawong o sa lubot, usar ko no. Sa muka po kayo, eh. Magbuhat na mo gamong sabon, among isabon sa dagway, ay sa lubot. Gawas kung gikas lubot, isabon sa dagway. May maginod-nod, wak mat. Muna siya nga, di ka kakakuag lablab. O, di ka kakatagag lablab, kaya bisang ka na, unaw-naon pa naman. Kamuka kayo eh. Aga, syempre po, Verticure Capsule, balik ko na ako, 18 pesos per capsule. O, nangutana, pwede kayo i-text mga kaudyaka, ha? Naman tayo numero, mga kaudyaka, ha? Shout-out po sa katunangita, diya sa may Tagum City, na diya sa may Fast Med Distribution. O, natin mga produkto, diya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Onya, kung naapod mo diya sa Buanga Sibugay, particular diya sa Imelda, na Elmar, Diaz, o Merlas Pharmacy. O diya sa Aluran, Misamis Occidental, na Uptown Pharmacy. Ingoma diya sa Roqueta, Medlife Pharmacy, o CP Pharma. O na diya, ha? Sige, pangutana lang mo mga kaudyaka. Kung asa available ng mga parmasya, nga to ang mga produkto kay... O para kung ma-mention na ako, at least makalingi mo sa parmasya, makainom doon mo mga kaudyaka, nga pwede din mo avail, ana. Ba? O, syempre po natin Memo Smart Syrup. O, mga bata karon mga kaudyaka. O, ang mga bata karon daghan kay mga kuha ng mga kabuang sa social media. O, mas dali pa nila ma-memorize ng mga kabuang sa social media compared sa mga kuan mga kaudyaka. Mga buta nga dapat unta nga tagaag pagtagad kay magamit sa puhon-puhon niya nga panginabuhi. Muna siya nga inyohang tagaan o proteksyon ng inyong mga anak. Ipagamit o gituwag nga Memo Smart Syrup. Nindot kayo kay bright ang ilang memory, sharp ang ilang memory. Aduna sila'y
Oh, kana bitang taas nga durations memory. Ayhar nila malimtan og makalimot. Siya ayro malimtag makalimot. Bitaw, dili sila basta-basta malimot sa imong mga sugo. Oh, sa mga imuhang pagmatngon sa ilaha. Oh, mga bawal og di bawal. Oh, di ba? Onya ang kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun-an og mas maayo ang performance eskwela mga kaudyaka. Malipay na biya punta. Kuana na siya kanang bonus, extra bonus na mga kaudyaka nga ang imong anak na honor. Extra bonus na mga kaudyaka nga kanang ang imong anak nindot kaayo ang grados ilahang klase. Ba? Mugang ipa-eskwela na to itong mga anak, mga kaudyaka ron. Pohon-pohon, makabot nila yung mga pangandoy. Unsaon pagkabot sa pangandoy nga sige nilang kalimot. Eva Grace Valdez, shoutout Jules Gura. Anakoy pangutana, asa nga pharmacy sa Maniki, Kapalong, ang purple corn coffee? Asa lang siya sakop ang Kapalong, ante? Ate, ikuan daw TV, unsa nga particular yun nga syudad? Kaya dili na ako makuan manggod, dili na ako kayo mapamiliarize. Ama na dapit ng Kapalong. Munang lugar ka lang, sige, brown out, Kapalong. Eh, sorry. Ama ng Maniki, Kapalong, te, Jules Gura. Iko ando palihog bi kung asa gyud nga particular nga mga akana bitang syudad or probinsya. Kaya ang naa ko diri sa akong listahan mga lista kanang kuan kanang listing sa syudad. Wa mako kabalo ana bilong ng Maniki Kapalong. Basta kay na ko ni ibawan nga lugar katong sige ka brownoutan nga lugar murag diha siguro. Gabor ni Fiona Rafaela. Shoutout sa taga-Sitio Sunlove na Paliko, Arakan, Cotabato. Ang Memo Smart Syrup, tagdo 200 pesos per botelya. Nindot kayo niha sa inyong mga chikiting diha. O paim na ninyo mga kaudyaka og kanabitang Nature's Gift Marketing Corporation product na gitawag nga Memo Smart. Memo Smart Syrup. Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay kanang usay mga kudita mag-joke mga kaudyaka, laayon ang uban. Kinsa pa kundi laayon nga pertining sumuhan ni atong tingok. Ay, balikon ako katong kapadala og joke time mga kaudyaka. Ay, text una ang joke time nga word. Kung pwede, i-big letters tanan para makita nako kay para ma-pin nako sa taas. Ato ang text hotline.

0: Joke time. Kani nga joke gikan ni. Jonjon Kalunsag sa Sambuanga del Norte. Request kog song Brother Louie Louie Louie. Usa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Kini kunos abloy. Nagpa-check up kunin siya sa doktor. Perte yun yung taong sakitas iyang tiyan mga kaudyaka.
1: Ay, unsa man ni akong gibatin tawon ay? Gano man ni perte man in tawon in sakita sa kong tiyan ay? Then manggid ni maayaw ning gibate nako. Lahit na lahi na manggid ni. Perte na manggid ning sakita. Ay, ana na lang be. Muadto na lang git siguro ko dito sa magpa-check up na lang siguro ko aning kaimtanga. Pa-check up na lang ko kay murag di na maginilalim ning akong gibate.
0: Pauto mga kaudyaka, miadto gid in towns abloy, didos doctors way pagduwa-duha. Pag-abot niya dito sa doktor, mga kaudyaka. Pag-abot niya sa doktor.
1: Ay! Doktora! Doktora Tunya!
2: Yes! What I can do for you?
1: Doc, sakit kaya kung tiyan, Doc? Pertig yung sakita sa kung tiyan, Doc. Sakit, Doc. Matambalig yun yung taon ko, Doc.
2: Oy, maudi ay. Nga naa ka diri. Ay, mangutan na lang ko sa imo, sir. Unsa ba na imong gikaon ganina, do? Ay, sir, naa ba kay gipangkaon?
1: O ano, kinason raman to akong gikaon, dok. O nagkikilain, gikaon, karong adlawa, kinason ra gito, dok.
2: Uy, hala. Hala ka, sir.
1: Ano man di ay, Doc?
2: Ay, mangutana lang ko sa imo, ha? Unsa may porma sa unod? Atong kinason, unsa'y porma ato? Kay basin bayag, nadaot na to. Unsa may porma sa unod? Unsa po'y porma sa panit atong kinasuna? Basin daan na to.
1: Ha? Halaka? Halaka, Doc?
2: Uy, ngano man?
1: Panitan pa rin kinasun, Doc? Sabi na akong tunlon rito, Doc.
2: Ay, mau, nagsakit imong tiyan.
3: Nakakaloka.
1: Ano ang may taon ni mo panite?
0: Muna'y problema ni Suban kay Moritzo. Malagi dayon og kuan way panit-panit. Mukhaon magpagkaon way panit-panit. Mao din nagsakit ng tiyan ni mo abloy kay grabe ka agapan wa pag ipanitan. Wa gi panitan ang kinason kaon kale. Kita ma di na maayo mga kaudyaka ha pataka lang tagkaon nga wata sa tung huna-huna. Mayge kay namugna ning Memo Smart Capsule mga kaudyaka. Abag kay ning Memo Smart Capsule sa mga desisyon sa tung kinabuhi. Kaya ang mga ingredients lagi na animo ni akong ipanghambog. Ang mga ingredients, ani, nindot kay na siya igutokula. Supportas blood circulation sa imong utok. Makatabang memory retention.
2: Oh, onya, ang kaning Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, imo tong balikan ang mga panahon kung asa ka nagsugod. Muna siya ha, nga i-avail ninyo ning gitawag nga Memo Smart Capsule. 20 pesos na pag-yod per capsule, mga kaudyaka. Mapalit sa mga butika na naadas inyong dool sa mga lugar. Mga lugar nga naas inyong dool. Amang sakto ato, mga dool sa inyong lugar o mga lugar sa inyong dool. Antonia, dali aras panahon, oy, sa una, kuyog pataog panglibak, pero karon ako na gilibak. Inana maginang live naman kay mga amigo o mga kaila, mga kaudyaka, nga gauban pa mo sa una, pero karon wa na. Nangadaot na inyong relasyon. Tungod sa mga butang nagsukwahi sa inyuhang kapalaran. Ba? Kuyaw sa mga kaudyaka, ba? Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Sabi ninyo mga kaudyaka, the best kayo kay namugna ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaya nakasinati kag nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Oh, onya, murag di na kaya nimo maklaro ang mga litra, mga kaudyaka. Agoy, paggamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ay! Anyways, ikiay ninyo mga kaudyaka kay ang sa tong request kay Brother Louie Louie. Tanaw na itong nabay Brother Louie Louie. Kaya ba sinangatulog na itong si Brother Louie Louie po garon? Pasko, maninga Brother Louie Louie. Iway, Brother Louie Louie, ay, narigi. Mubalik na po si Lady Antonia!

0: Ah, brother, lowe, lowe, lowe. Ah, natughan gyud taon tong nagkuan mga kaudyaka. Nag-request sa brother lowe, lowe, lowe. Sa nangutana, Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Dili lagi paidaray ng muhatag taog. Maayo pod nga kana bitang oh kana bitang protection sa tuang panguna-una. Oh, dapat tagana tug pagdagad kay madala-dala ben, ang atoa manggong kana bitang impormasyon nga mas stack up sa atong una-una, apply maguna nato bisan asa. Shout out ya kanimo a Lady Antonia. Shoutout ya kanimo ha. First time mi naminaw sa imo ang programa. Nalingaw na lang pod me, nakisabay pod me. Nadunggan naman ka namo sa among silingan. Nangutana mig unsay imong programa, munang nitry mig paminaw. Ana po tayo gitawag Nerflex capsule. Muna ni siya akong giingon na Nerflex capsule. Sa imong mga ugat di mga kaudyaka nga waka kabalog. Kumusta na di ha? Kung diha ba ni ninalaytay ang dugo, pero base ni Balin aslain ba? Ah, ni stack up na ba ka ng dugo ni mo diha? Oo niya, ni binhod na yung mga kamot. O muraga panusok. Daga na kay kagabatian. Oo, ikaw na lang yung nakabati, mga kaudyaka. Kaya ikaw may nakabaloon sa gigimok sa imong lawas. Paggamit o gitawag nga Nerflex Capsule. Oo. Kaning Nerflex Capsule, mga kaigalaan. Oh, nani siya'y essential vitamin B1, B6, ug B12. Dako kayo nigtabang mga kaudyaka para ang imong paglihok-lihok. Oh, dili intawon ka magluya. Unya, kanibitong kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee nga namugna sa gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, dapat ni siya'y barley grass nga. Oh, magisgot ka nga. Hi! Ambot! Pila na ko kasimana, di ka bawas. Wadama mga kaudyaka kay mong napalit nga kape Nature's Gift Purple Corn Coffee. O di ba? Diretso ka kaadto dito sa inyong banyo nakapabuhagay sa imong gipang bati. Ay, shoutout sa tuwang mga OFWs, Maria Avila Cajes, Bebe Manatad Peras, Mayong Kondes. Sa tanan-tanan na to, mga OFWs ha. Shoutout ya kaninyo ha. Ingon man na ang kanibitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O inindot kaayo ni siya mga kaudyaka kay walay added sugar. O di ba? Say para sa atuang blood sugar, dili siya makapataas sa atuang blood sugar level. Antonia, shout out sa Bugtong Kahoy, Asia, Hinubaan, Negros Oriental. Shout out sa Bayawan City, Efren, Hinilia. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka o mga kasuking tigpaminaw ha. Ay, shoutout po diya sa may Linuan, Cebu. Kaya mangod na ko, baka naminaw. Jopelin, Gemalin, Jenlin, Jerly, Shera, family, and agreed sa magulang Jenlin. Daghan kay salamat sa pagbasa. Naminaw, may permis sa imuha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
2: Radio Magbating!
3: Oras, alas 12.
2: Radio.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
4: Kabagdi kabalikada may udto ania na ang BBC Daglit Balita alas 2 gipasadyanan sa Department of Labor Employment Condoleezza Mga Dalsuwaya. Ang mga benepisyaryo nga nidawas sa Livelihood Starter Kits nga mahimo nilang bawion or ipauli kini kon mapamatud-an nga wala gigamit alang sa gitumo nga panginabuhian. Segon ni Dolly Zamboanga del Sur, Provincial Director Miraflor Casanes, kabahin silang gipirmahan nga porma nga mahimo nilang kuhaon ang mga kits kon dili nila mapahimuslan sa sakto aron mahatag kini sa ubang nanginahanglan og mga livelihood assistance. Idugang pasopisyal nga mga benepisyaryo nga mga parulis og provisioners adun na responsibilidad sa pagpadagan o pagpalambo sa ilang gipili nga panginabuhian gamit ang mga starter kits nga ilang nadawat. BBC Daklit Balita alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong udto.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radio Magbang. Ping, ping.

0: questo ritmo è molto forte.
1: Radio Bad King.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisiyag yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, lagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radio Bad-Bad-King-King.
4: Sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check
0: this? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka once nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, the service station in Bagadi and no one else. At Bagadi Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta.

0: Band, o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasinatila. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirme nga akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot good, Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Apoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: sa Dossie 24 na, tag na sa hapoy, na sa udo, right here sa tuwang programa, ang Kailan Rakas, kaupan si Inday, karutay! Yes, sa to mga nabito, di na garoin, good news, alam sa to ang mga gusto nga mag-brown out. Yes, gikan sa Samsarico ano ang tuang schedule power interruption. Baita mo karong adlaw nga Sabado, Hunyo 6 to 2025. Doon na tayo mahitabo nga power interruption. And ang atong affected area ani ha, duhanin siya ka slot. Okay, duhanin siya ka slot. Ang atong time schedule karong Sabado, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Ang maapiktahan ani, Balangasan Substation serving customer in Balintawak, portion of Buena Vista, particularly in Nazareth, Santa Lucia, Gatas, a portion of San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napulan, Bumba, og sa may Puluyagan. And nasa tay schedule sa interruption nga tag 30 minutes rin siya karong Sabado lamang gihapon. Ang schedule time ani alas 8 sa buntag, taman alas 8:30. Onya pagkahapon alas 4:30 hantod alas 5 lamang sa hapon. Ang affected area ani mo ang Tekwa Substation, Dubao Feeder serving customers in Dumalinaw and Tigbao. Pagadian City area, Palpalan, Baloyboan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubac, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Lisan Valley, Lasuerte, og Upper Sibatang, Ditoray, and Pinilunan. Mawala siya, ha? Atin og matingaw mo na amoy power interruption din, ha? Okay. So, ang nga na-mention last time, atong una nga na-mention, alas 8 buntag, tam na alas 5, moto siya ato ang gibay-balo ka din.
1: Right here on Bell FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Sunfold Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine, it is super pidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at ibaba. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan anian ang BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon o coastal o road clean-up operation ang mga kadet sa RAPT Class 01-2026 sa Pagadian City Boulevard. Ngayon Martes, Hunyo 2, 2000 by decisive kabahin sa ilang community service activity. Isuportahan sa 9RCDG ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa kalimpyo sa palibot o pagpakita sa responsibilidad sa komunidad o pag-atiman sa kinaiyahan. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radio Bagting.

0: 九万万定定。
1: Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa mong lawas. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Nya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
3: O kato ganing anang amur na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Mm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede nga iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to ah.
2: Uy,
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka nalim mo lay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mo idad.
3: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysan o Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiya'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ngayon ang mga pinalanggang tigpaminaw, atong imbalakan. Sa pagkahimugso ko aning kalibutan na nagdako ako nga kulang sa gugma o pag-amuma. Akong inahan, mibiya o mipalayo sa ako ah. Tungod sa akong amahan, ngaway pakabana o kusog mangulata o kapalaran. Pagkasakit sa kamatuoran, dahil lalim nga magdako nga way ginikanan. Matag panahon sa akong kasakit, wa ako'y kasumbungan. Wa ako'y mahimo gawa sa paghilak o iluom na lang ang tanan. Wala ba din mo nakita ako mga pagantos? Nga sa inyong gugmag pag-amuma ako ng libos. Halos tanan akong kadugo kanako na kaminos. Tungod itanaw nila kanako sa lamang kaabandonadong kabos. Sa akong pag-inusara na ningkamot, ako nga makahuman sa kolehiyo o sekundarya. So, ako pagka-working students, akong maista. Arong madamlag, aduna ako'y kapanghambog ng mga medalya. Ang kanhi ninyong anak, kainyong giabando na karon sa kurso na kahumana. Papa o mama, asa man mo karon. Andam na akong pagawa sa matamiis kong pahiyo. Sa kasakit o pag-antos, ako nagmadaugon. Inubanan sa mga pag-ampo sa labaw tang makagagahong. Abandonada ang title aning maong balak, no? Ba mo na yung abandonada ba? Sinalikway! Term aning kay sinalikway!

0: Ah, di ba? Huwag ka nang lumuha. Abinakog din ni kalapos. Kalapos mo di ay. Oh, kuya, unyo sa'yo niya itong mga CD kay Pirated ba? Oh, ang hadlok lang kayo kanang kuhan. Kanang kanta nga nganong gitiaw-tiawan o boy mapirated bitaw. Namutapot ba kay inigkanta nganong giti, mga anak ba? Di kalapos. Nganong giti, gitiaw-tiawan. Aton kaninyo sa pinaka-the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Na tumakaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan kanang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya lami kes pamati Wonder Herbal Oil epektibo niya barato ra pod kanang atong Wonder Herbal Oil may siguro nga testingan suwayan gamiton ang atong Wonder Herbal Oil no? Alam mo og patunto kay daghan kay gasuon-suon sa mga produkto ingon ana kasikat ang kanini ang Wonder products daghan gasuon-suon mo nang magamping tas pagpamalit ha. Wonder Herbal Oil. Paminawa oh, dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: So, TM, unsa kay epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Tinood, God, ang inyong advertising, binakog, binuhat na nastao ng inyo ba inyong ikwanti. Mandi, ay, bugno, gisya nga. Kay, si Presidente Duterte, nagkatong, sa kong guwapo, sa nga, yung testimony mo rin ako ang testimony ka po. Kung misis, minamina, kung nga bata, trin naman ko sa kurbada sa suelo, ang uma, pritong gugsinso, sir.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Kanang pamuulan ko, akong, wala, yung pahilot-hilot ko sa pisil-pisil, di, lagi ko maligo pagkapunta, ganit pa pisil man. Wala yung inahaplas kada bukat may interwa sa operator sinto, sir, kabas.
1: Mm-hmm.
2: O, kanang mga banod-banod, mamanod akong lawasa, pag-operate sinto kayo, ito na sa sintay, please naman ko sir, anyos, umako na yung umadring gamay niya, pamanakit sa lawas, ka na, pitibog niya yung Wonder Herbal Oil niya. Kanya kong mga sako, kung naman ay magkanantiyan, may gagmay yung pati-pati yun, na haplas niya. Patak, nang tinyo to, ito rin naman patak, binukalo tubig, patakan lang.
1: Sige, thank you kayo, ha? Atong pangalan, sap?
2: Artemio Pracumpok, taga Puro 4, Barangay Consuelo, Magsay, Samis, Oriental.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit aniha. Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyo mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauni gamiton nato para nga baboy bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kigunod, lami kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamiton ang Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
3: Si ni sir, biniga, sibungsod, magsaysay, misamit oriental.
1: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay o niya inyong ipa-take og Animal Vita?
3: O, bitaw sir, tinuod yun.
1: Mm-hmm. Naunsa man?
3: Kanang kabayo na mo sir, banang, kanang gitigbas ang iyang siil, at pagluya siya niya, dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
1: Mm-hmm.
3: Nya amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay nya ipadayungan amo sa among silingan kay inamon siya kabarog.
1: Di na sa katindog.
3: Oo, na naglubog na siya sa kanang kuan abi ginako tumamatay lagi sir.
1: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
3: Animal Vita ra sir nya, butangan dayon akong taho.
1: Animal nya. Vita, oo. Dayon.
3: Aon dayon siya sir nya. Na dayon pi akong iro bitaw sir.
1: Mm-hmm.
3: Ag-away namin sa silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, hindi human og kaon niya sir, matulog siya sir.
1: Ang imuhang iro?
3: Akong iro.
1: Mm-hmm.
3: Nya, ang akong kabayo sir, maura dito yung nakuha ng Animal Vita, kaon na siya banat, kusog kay mukha og sagbuk. Magpasalamat sugo sa Animal Vita sir, kay nga no sir, ang among kabayo nga di ati man sir, lili dyan amu. Oo niya, among gi, painom sa Animal Vita sir, niya naulian dyan siya sir, pasalamat, nga kong dako sa Animal Vita.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, guys, sa una, laga, ramtag Banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Pangalan o address?
4: Adelir Maahito Inrikoso, tagakarangan Usamong City.
1: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Apag kanindot yun, sir. Ako naman ganyan na suri. Kung tumayo niya na yun, mayo yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano akong ginati sa ako ang panglalas na dini ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng burani is kuwan, heart failure.
5: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Eh, nigamit ko rin eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit kung mukaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
5: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauni nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, mauni siya.
5: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos siya, dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayon lang din kuwan yung produkto.
0: O na nga itong Wonder Banaba Plus. Mag-aray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Mag-aray si Inday Agnes Rama Undoy, Pikit Cotabato. Salamat sa pagbasa, Kuya. Kuya Carl, si Dante ning taga-Tagum, pirmigyo ko maminaw sa imo kay Lami, kay Kamudag Balak. Pag-aray ko sa kong kaugalingon, Kuya. Salamat. Midri sa Hulsim Lugait, Midri sa Delta Earth Moving. Kanunay giminaminaw, Kuya, samtang katrabaho. Shoutout ko sa Maalam Family, Gisa Daini sa Nazaret. Sa shoutout ko, Galindo Family. Great ko diya, Santa Filibuna ng Bibi Ilibera. June Dulana, Undoy Tabasan, Pupong Alisir, gikan itutong B. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Vitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton niya yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipod matulog basta kayo naka Vitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am.
6: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron Drops?
7: Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko og triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadugog mako sa Wonder Radio nga, na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng matay na kung silang gipainom kay. Patong isa kay, mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo. Kuan
7: mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Una na, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa ka tuig, tamag 12 anyos, Vitron syrup po mo'y maayo kay imong anak, anak, ganahan ka ng eskwila. Bright ba, bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kayo naka-Vitron syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup, mga pinalangan, di paminaw.
8: Si Ronald Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gubarat. Kung wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon, kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
8: Pero sa pag-take nila sa Vitron syrup, busok na kayo makaon. Tapos, di na kinanglar ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup. Magsulay na mo.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggan, di pamina. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog ug tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
9: Ako na si Kuan Sir, si Dani Lucky, na nagkadyak mo sa Game Tech sa unahan sa Pinaw. Niya di ko nagpuyo sa Mohon, sa Misandis Oriental. Gamit ko na Vitron tablet.
0: Mm-hmm.
9: Kay nabisod mo kong tulog, Sir, kung di umnak, kung kay kanang birar kayo, hindi ko makatulog o kanang pagkanda ko kay pagkabihin ko.
1: Ah, gwardiya ka, sir.
9: Gwardiya ko, sir. Diyan sa Gintik. Inom na ako sa Vitron tablet, sir. Hintot kayo ang inyong product, sir. Hintot na akong tulog karon. Nakatumar lang ko o unong katabitas. May na akong tulog, sir. Karon, nagbarayan ko po gamit sa Vitron, sir. Ang kaya salamat si Member Dr. Sir sa RSB Trading. Bintot kaya ang paminaw, sir, niya, may natin akong kaon ka ron. Tungod kay makapagarag kaon dahil, sir, ang kuhaan, kining Metron tablet. Okay. Muna, salamat kayo sa RSB Trading na mo ay naghimuan nga product, sir. O kang Kuya Cards, agan kayong salamat.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. At ang ihatag ni atang hotline sa Mindanao, 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kung sa day ng magbawas ni Sagul Dugo, Kuya Almoranas daw na, Kuya, unsay herbal product ninyo para ana. Basin po, no, mag-Almoranas. Pwede ka mag-Huwander Himu-E, no? Krita ko akong uyab diya sa Basilan, si Arlene Malumot, Kikan kay Rooney. Salamat, Kuya. Shout out ko ni Mama Joy, kakong banag, akong papa, o sa akong mga anak, it's me Jinky from Sharmi. Pagaray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa Magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa. Shout out nako si John France. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaw kuan kanang kape nga nindot po ning kape ha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Huwander Herbal Coffee mi nang kape ha niya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate nya di pud mo taas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Huwander Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Huwander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Huwander Herbal Coffee ayon katong atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa Almoranas kanang Almoranas daghan po nang mga ga problema ana oi no kanang Almoranas unya muhubag unsa pa nang klasing simtomas na sorry ha kay wa man puta ang sakita god no kaloy sa Ginoo wala ata ana og wa ta nang andoy ana no pero kun naa ka nang Almoranas mugamit ka og Huwander Himu-E mao nang imong gamiton ha kanang ato ang produkto nga Huwander Himu-E mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga Himu-E. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas. Labi na kung ga-start pa lang pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huwander Himu-E. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabing Almoranas ba? Gamitin na og Huwander Himu-E. Ha? O na'y makatabang anak. O niya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Huwander Cardio Care. Pag-inom, mag-Huwander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huwander Cardio Care. Di ba? Naro magunagod. Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, no, eh. Pag ino, mag-Huwander C+. Kana Huwander C+, ba? Mama na nga tong vitamin C nga mutabang. Na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa Pharmacy at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bagong na tao, taman 1 year old. May drops, ana, ka ng Huwander C+, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, na i 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Karay ko akong habi di ini sa Bizuangan likod sa Buangga del Sur. Salamat sa pagbasa ako pamilya sa Malanga sa Buangga Sibugay sa Abira family. Kanin siya family o Bangkeo family. Thank you again sa pagbasa ko yan. O yan, aminaw ginipirmi ni mo si Disa da ini sa Kaloknayan, Lugait, Misamis Oriental. Karera ko sa mga igagaw si Michael, ang kapag-aray si J.R. Audihi from Malu, Siato Negros Oriental. Salamat. Atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinada ni Ilmer Ganzan Maestrado. Taga Purok Gis, Kitubo, Kitautaw, Bukidnon. Atong ning hatagag pagtagan ng entry sa balak, nga iyang gipadangat sa atong tulumanon. Kapait sunungon sa kalibutan, karon ang gubat sa Israel ug Iran kadugay milurang. Ang presyo sa tanang palalito ni taas ang tanan, krudo ug gasolina mao'y bugtong gipasangin lang. Kaming kabus nga mag-uuma mao'y gidakdakan sa kalisdanan. Asa man ang katarungan nga ang presyo nga patas sa negosyante ug mag-uuma nga mao'y among gikinahanglan. Presidente sa Pilipinas, asa ka man paminawa in taon ang daghong og inagulo sa pobre nimong katawhan. Gatong ibalik lantaw sa panahon sa administrasyong digong. Daghang mga drug addict nga mga lalaki gitukhang unya na tikungkong. Apan wada man niabot ang termino sa eleksyon, ang nipuli kaniya nanumpa sa entablado og niingon, administrasyong Duterte dili usbon kundili maoy ipadayon. Apan kalit lamang gituis ang nausab nga dagan sa panahon. Wala na ang mga lalaking drug addict gitukhang aron matikongkong. Ang mga lalaking drug addict naman hinoon mo ay nipatikangkang sa mga inusinting batanon nga mga babae karon. Ipanamastamasan gilugos o sa hinulamang kinabuhi lang giunusan mo'y naghita karon sa atong katilingan. Samtang ako sa layong dapit naginusara, kami nga wa naghari ning dughan sa akong pamilya. Pugos ko lamang akong kaugalingon sa paglingaw-lingaw ngadto sa kadalanan. Pamasin nga ang kamingaw sa pamilya nga gihambin ing dughan makuha-kuhaan. Pankanunay ko man hinoon gikasugat ang mababaeng kibul kaayo og binistihan bugdo ra ba kaayo og sampot apil dughan. Busa gitapsing-tapsing ko na lang ang akong tinanawan. Panang tinuod mo na gyud unta ang akong ikinahanglan uhaw pa kus kamil nga wa nay nagatiman. Busagi pugos ko na lang akong mga tiil sa paglakang sa unahan. Nangalyupo kang bathala nga nagingon, Lord, ang akong pamilya, dili ko buling-bulingan. Morning entry ni Ilmer Ganzan Maestrado, taga Purok Diski, Tubo, Kitautaw, Bukidnon. Ang title siyang bala kahimtang karon. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: yung tanando.
1: Narilid mo itong kanta? Doon ako. Wala naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, mag-uban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katama. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
2: Radyo Magbating Ting!
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating Ting! BBC, daklit, balitan.
4: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan aniya na BBC Daklit Balita, alas dos. 55 ka mga Energy Affected Workers Associations gikan sa sektor sa transportasyon, agrikultura o pangisdaan sa Sampuanga del Sur ang misalmot kagahapong adlaw sa Capacity Building and Program Advocacy Training nga gipahigayon sa Dole Regional Office 9 pinaagi sa Sampuanga del Sur Field Office Pagadian City. Ang maong kalihukan nagpaligon sa kapasidad sa mga asosasyon o pagpalawom sa ilang kahibalo kapahin sa mga programa o serbisyo gikan sa Dole. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balitan.
5: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Magbating.
7: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's 2 p.m. and you know what that means. Lotto game time na! Welcome po sa PCSO Lottery Draw this happy Thursday, June 4, 2026. Kung kailangan nyo ng break mula sa work, errands, or afternoon routine, pahiram muna kami ng 15 minutes nyo dahil baka ang lucky tickets nyo ang maghahatid ng instant cash pa premyo. For only 10 pesos per combination, may chance kayong manalo ng libo-libong papremyo mula sa paboritong 2D Lotto at 3D Lotto Games. Kaya ihanda na ang tickets at sabay-sabay nating alamin ang nasa inyo ang lucky combination this afternoon. Good luck, Lotto Players! At para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges who will witness our live draws. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, tinitiyak namin ang inyong pantay-pantay na tsansang manalo. Kaya naman araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa naging kaganapan kanina, panoorin po natin ito.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Mga kalaro, game time na! I-flex na ang dalawa at tatlong numero ninyo at tara na, let's play lotto!

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of cash prizes. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Lotto players, always remember to play smart, play safe, and play responsibly. At nakapili na nga ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. For the second number, we have 6. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 4, 6, and 0 in exact order.
1: 106.2 Radio kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. well. Sama-sama nating supuin ang dengue.
5: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, naapon ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, tapos yung pagdumi nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating. Radyo

0: Oras, alas dos y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Bagbag.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Capsule.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Rag Radio, Radio. Bad, bad. Bing, bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Mano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.
6: BBC Daglit Balita.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daglit Balita alas tres. May participar ang 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion sa Brigada Eskwela 2026 dito sa Suminot Elementary School. Suminot, Zamboanga del Sur, kauban ang mga magtutudlo, ginikanan o mga kabataan. Mong sawang kalihukan, ang mapaligo ng bayanihan o operasyon sa komunidad. Pero masiguro ang limpyo, luwas o mas nindot nga palibot sa pagkataon alang sa umaabot nga klase. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazana. Daghang salamat o may hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

Happy 21st anniversary.

Thank you.

0: Pirang tunay na malakas at pinakikinig ang sa pagdating PHBC Alert sa flagship kilowatts ay medyo mantig pumapalat ang 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinalinaw. Medyo mantig. Yaga, KBP. Kapasunan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Aras, aras, aras, kamila. Aras, kapag nasa si Klausla, Engineer Roger L. Asarino, nung narahonong punso yan na dalang maduhulan sa katawan sa pagalitan.
0: Samtang nagkatidab ang tao, pinahinagod na mawala ang iyahang kusot. Nakabatid sa kontakaboy. Ipangyabahin mo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paninawan ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anos, matapangan sa Paradis, Bilabia, Albuquerque.
2: CPA, Rizal Jasra S. Lee, CPA. Si Pagpapabli sa Bachelor of Science in Accountancy kong BSA program niya atong 2018. Nakapubos na ang PCC o Bonanta Certified Public Accountants sa pansaunang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagdili ang Capital College din magsubo ng inyong balang pagulong sa pagkakas.

off.

Sounds like a number.

However, the people within the

Thank you.

upper part of 5 feet and jaw, we have 4.

0: Felani sa mati, maayo ang tulog na ako sukat ng mintan ko sa Santo Tomas. Sukat na mati ako kayaan, dili na ko katalog. Mato na sa lagong tumar sa Santo Tomas Hall. Ipagtibagid kayo, salamat sa Santo Tomas.
1: Ay, ikaw, sumang ka mo eh, mong bisa, mong Santo Tomas Hall. Magbibigay sa mga butika, para sa ipagtibo ang kombinasyon. Sa minom, ang hanggang Tomas Hall, ang hanggang vitamin C.
0: Pero kanita, kapitan.

Kita harus menyembah.

Ich sage, wir sind alle. Alle.

Ah!

Thank you.

Yep.

Thank you.

Thank you.

Christ, I am now a Muslim. Don't miss this stuff. I will Jesus.

Okay.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kugon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyon pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang programa. At dyan syempre sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Pwede nang tumawag sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na ang buena mano, ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, nanay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Jenny po. Jenny po.
0: Jenny?
1: Jennifer.
0: Okay.
1: Aha, Jenny po.
0: Okay, taga saan po si nanay Jenny?
1: Taga Sariaya, Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo. Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si nanay Jenny?
1: Opo. Apat na buwan na po.
0: Apat na buwan na. Okay po, nanay Jenny. Nanay Jenny, oo. Ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang pagkulog ko. Maganda rin po ang pagdumi. Kasi tanggal po yung sakit na likod po yung matinding sa sakit sa Malacang.
0: Mm-mm. Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, nanay?
1: Magang may konting dugo po, baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Sige lang. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap din po sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: araw-araw
0: pagdumi.
1: Araw-araw naman, kaya lang ay hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, ito lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labas-labas. Ang dumi.
0: Labas agad. Opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po, naayos naman po, pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga, yung matinding sakit ng Malacang po talagang matinding, talagang magaling po talaga, alas po po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Ano ko lang po sa akin, ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung akin bunso pala ang...
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin.
1: Yung anak. Very good. Anak po.
0: Very good po, nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang, ha?
0: Tama po, tama po.
1: Inuutay-utay
0: nyo lang.
1: Baka mabigla.
0: Tama. Opo. So, nanay...
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po, no, ha?
0: Sige po, go ahead po, nanay.
1: Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon? 4-in-1
1: po.
0: Nanay...

0: City, Kalingki wala rin po.
1: Wala din.
0: Sa South Star, wala din.
1: Wala din. Okay po. Nanay, sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para nang sa ganun, madalhan po dyan sa inyo sa saryaya ng atin po namang sabon. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin mga deliveries.
0: Sige po.
1: Okay po. Sabon po yung wala po dyan sa inyo. Tama po. Nanay, yung ano po, yung atin po
0: wala
1: namang,
0: po?
1: Yung 25-in-1 po natin, natikman nyo na po ba yun?
0: Ay, hindi pa ho. Wala pa rin po. Pero 13-in-1.
1: Wala din po dyan ang ating 25-in-1. Sige po, nanay.
0: Kasi domestic money, wala.
1: Sige po. Hayaan po ninyo.
0: Sige po.
1: Sasabihin din po natin.
0: Masabi na lang po sa
1: yes.
0: Mga...
1: Sige po, nanay.
0: No?
1: Yes, nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, nanay?
0: Ha?
1: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
0: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
1: Salamat po, nanay. Thank you very much.
0: Alam mo, siyang lang. Sige
1: po. Thank you very much, nanay. Mag-iingat po kayo.
0: Salamat po.
1: God bless po, nanay.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
1: Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Salamat po. Bye-bye po.

0: mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sariaya, Quezon. At umiinom na po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po ba?
1: Nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, Nanay Rose ito. Si Nanay?
1: Rose.
0: Si Nanay Rose. Opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po ba dumarating na sabon dyan sa inyo sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pang... Di ba sinabi ko sa iyo na
0: pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh di ba sabi ko sa iyo kung halimbawa naka deliver nandito sa Odyungan, nagsabi ako sa iyo na tawagan mo kami.
0: Opo, sige po Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po Nanay. Ako po yung magtatanong dun sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawang pong sabon po yung sinasabi po ninyo Nanay, di ba?
1: Opo, dalawang po.
0: Okay po, sige po Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po Nanay, hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonsalvo store, i-deliver.
0: Deliver sa Gonsalvo.
1: Opo, Gonsalvo Store.
0: Gonsalvo Store sa Odyungan, Romblon. Sige po Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po Nanay Rose ng ano nga po yung apelyido po ninyo Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: po
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan. Tama. Sige po, Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulat na ako sa iyo.
0: No problem, Nanay. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang. Kahit po kagalitan niyo po ako, kung wala pa talaga, okay lang po yun, Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako, Nanay, kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin, oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Wala pa rin. Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila, kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay.
1: Opo.
0: Very good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yan. Kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: O, sige po.
0: Pasensya na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang ibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-269-226-9623. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawi dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po?
0: Ilang taon na po?
1: 32.
0: 32. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Na-recommend lang po yung rice coffee. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong tindahan sa Bulacan na mabibilhan po.
0: Sa Bulacan po, Tatay, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug, diyan po sa Bulacan, available po

0: Ah, o, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Okay po. At Ate Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Ate Edward. Tawagin niyo po akong muli para kahit pa paano po ma-share po natin sa iba nating mga kababayan.
1: Okay po, salamat po.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin mga kaibigan kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee. Nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinagurian po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga iniinang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan. Sa pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1,

Atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman.

sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-text ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog.
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay, tatay.
1: Na-text mo na sa akin yung tong yung kwan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, i-text. Kung meron rice coffee, na-text naman ng rice coffee.
0: Apo.
1: Kung tong rice, tong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-text lahat ang pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, sa Buanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Ah, okay
1: sa akin.
0: Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-text ko lang po sa inyo yung ano eh. Yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya
1: salamat,
0: na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, tatay siglang, Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Kuya, pa-save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi. Ingat lagi. Ingat lagi
1: okay
0: po, tatay. Thank you, tatay. Bye-bye. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarinesur.
3: Nanay Elsa po ng Pili, 61 po, arang mahina po ang ating katawan, saka masakit ang mga ano po. Ito ay lipod po. Madali po akong masagot kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. No? Tapos po, minom na po ako ng rice coffee. Kinaumagahan nang tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang pagbabago sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumiglang. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, tulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pumupunta doon sa tulungan ng baboy ko yung umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 y media.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: sa matagbalit ni Dios sa
9: Target Line.
7: Product package o sa kabatol sa
9: Target Line.
7: Food supplements kauban sa tulog kabatol sa
9: Target Line.
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
14: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
15: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
16: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
15: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
17: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC UCC ug unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
0: Maskin shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
3: Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hadod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa pa na ka, mu-income pa ka.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ding.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro, gani ay.
2: Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid di ko kasaka
3: sa tinga nga nagmintin ko ana ay pertinga ya ha
2: mo di na magkatkat tayo ko sa bukid
3: katkat ba tanom mo yung magrapag yung doa tang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
2: sige pa kanan mo lay
3: Sean
2: Lido
3: Alberto
2: tuloy mo idad.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: Product Package o Saka Battle sa
9: Target Line
8: Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang
0: usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Kumusta Pilipinas? Sa panahon ng tag-ulan, umaapaw ang saya at swerte dito sa PCSO. Kasabay ang umaapaw na Lotto Prizes ngayong Webes, June 4, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa lahat ng Lotto players nationwide. Good evening sa lahat ng may tickets tonight. Handa na ba kayong maligo sa ulan ng swerte? Ito na ang chance ninyo para sa jackpot prizes ng Lotto 642 at Super Lotto 649. Kaya tutok lang dahil baka ang numerong babagsak ngayong gabi ang magdadala ng bagyong papremyo sa inyong buhay. At para mas exciting at mas masaya ang ating gabi, kasama ko ang aking broadcast buddy. Good evening sa'yo, Jerome.
1: Good evening sa'yo, Nika. Hello sa'yo. Handang-handa na ba ang lahat sa ulan ng papremyo ngayong gabi? Kami ni Nika ang inyong kasama sa pagbuhos ng swerte at saya. Tutok lang sa IBC 13 at DATV at sa official streaming channel sa Facebook at YouTube. Don't forget, follow only our official PCSO live streaming channels para sure na legit at tama ang impormasyon na makukuha ninyo. Walang duda, tonight is going to be an unforgettable Lotto night, full of thrill, papremyo at pag-asa para sa lahat ng Lotto players.
0: Pero reminder pa rin po sa lahat, maglaro ng naaayon sa inyong kakayahan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join any of the PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Okay mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm round of applause to our panel of judges representing the gaming public. Nandito rin ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman dyan, sir.
1: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our Lotto ticket holders. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Okay, Lotto players, ready na ang lahat. All systems, go na tayo.
0: Mga kaloto, humanda na sa pagbagsak ng mga numero na maaaring magbago ng inyong buhay. Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at

0: Radio Bagbagin.
1: Oras, alas 3:30.
0: Radio Bagbagin. Radio Bagbagin.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-date ko atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatik na, kung sa DBT ba, marag makapool, gani, kaya maghilab ako, puto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang

0: normal na ko maglawas, nigaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plaster nga bila-bila liniment oil kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul si il kung magpula-pula bitaw sir nga pagkutkutun ganin kay magtubig inaplasan na ko pag-aplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nag-ugabod siya sir si Mera Flor Manaytay taga Boston Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinika.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
5: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan ko sa tadino.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
3: Imo na ko check ko. Pero, bakas ni una ko. Gato na ko ikaw.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
3: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kung dili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: Bot o Pipinka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Pipinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding at sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo kalit na po doon, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtimus.
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Hi, hello. Mga higala, kumusta may ang adlaw na sa kanatong tanan? Niya na sabi niyong higala sa kaginan Ray Arellano. Alang sa lain na sang hugna ning makalingaw tang sogilanon. Apan sa dili pa, it's shoutout time! Shoutout nga ito ni Tony Natad. Mungin man ni Melton Situro. Ayaw Aliganga. Oh, ayan. Ayan Aliganga. Si Baduy Aliganga. Si Nang Tali. Huwag man si Elder Pilinos, gikan kini ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Okay niya, lain sa natong shoutout si Lucia Lucia Buloy, Miguel Buloy. Huwag man ni Dila Rusa Calatrava Negro, diha sa Dila. Nalimbong na ko na. Lucila Buloy, Miguel Buloy, diha sa Dila Rusa Calatrava, Negros Occidental. Mao na gikan ni Ricky Bangis Garing. Kisa ba si Ton? Ay, mas si Ton na ni. Elder? Si Ton na din si Turo. Ay, bangag sa ilo. Ina doon karuhan yung suwat. Ah, kagin si Milton, si Ton. Okay, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, paraya tayo ha. Sunod lang din kuman. Bino, atong minum naman, nga, nahibalik na sa panimuot ang atong bida nga si Jigo kay Babas Nonoy. Ya, gimaymayan o gitambagan ni Nonoy si Jigo nga diligid sila ang susagusa kay lagi igo lang siyang giyoko kanini. O wag inigugman niya. Kanya, matod pa sa atong bida nga si Jigo nga if you love someone, then set her free. Wow! Nakaamgo na ganyan tao ng atong bida. O matod pa niya, patay na ang yang gugma ni Lalat. Patay na, pero usagay gayon na nang may masipang buto. O si Jigo ang naigo. Agoy! Ngunit ni nga, yung na ini na hitam mo, no? Nangyari na lasumpay ng atong sugilanon. Bud-bud, o bibingka!
1: Panda na? Tao mo na?
2: Ah? Uy! Tao tood kini! Dili kini panda! Tao yun ni!
1: Uy, di ko ang dautan! Ipakipasili mo akong bigaw!
2: Iwagin kong flashlight ang yang naong! Uy! Tao yun kini!
1: Kay tao magbitaw ng akong bigaw!
2: Uy! Ang iyang naong! Ang iyang hitsura! Pamilyar ko kayo ang iyang hitsura! Hercules! Tarzan! Barok! Pagdali! Dali ka mo! Sige, alsahan ninyo ka ng tawhana. Kinahala matambalan siya. Kinalang mabuhi, kining tawhana.
1: Tabag ko. May tigaw, babay. May ayaw kamatay, may tigaw.
2: Tiwan ninyo. Tiwan eh. Importante kayo na ko ang maong tao. Kinalang mabuhi siya. Kinahanglan mabuhi gyud siya. Kinahanglan gayud.

0: Selamat na lang. Gawa man ti bando sa pagkaigo ang akong amigo.
1: Ah, dili siya mahimong mamatay.
0: Oh, dili yun kay. Kung nahitabo pa, anay na utang akong amigo? O kriminal ka na unta, sir?
1: Ah, alang sa imong kasayuran. Ay, okay, yun na, kinsa patugani ka.
0: Nunoy, nunoy ko. O ako ang tunay nga higala. Barkada, amigo ni Benjigo. Ikaw, kinsam ka?
1: Ako, si Don Arturo.
0: Don Arturo? Katong tag-iya sa nindot dako kayong mansyon sa lungsod?
1: Oo, ako.
0: Oh, ikaw matong gihato ng helikopter sa mansyon, di ba?
1: Ako yun.
0: Dato na kayo ka, sir?
1: Ah, igo-igo, rapon.
0: Gay ko kwarta sa me?
1: Gihug na na ko sa bangko.
0: Wa na? Eh, gipamulit na to ron?
1: Unswa.
0: Wa na to.
1: Oh, ngano Hercules? Tarsa, baro!
2: Matun sa doktor, na kinahanglan o giyabulog yung buka to. Silan, kinag-Hercules ang dausin ka mo.
1: Unsa?
0: Patay? Di rabi parehas o tipos dugo. Type AB positive si Benji go. Samtang ako type O positive.
1: Unsa to? Type AB positive? Managsama mi og tipo sa dugo.
0: Unswa!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko talakaw, oy. Tanawra ko ng kuantan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Kani, oh. Pero nagbintin lang ko, agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh, parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun?
6: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natyan sir. Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong mga kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas gyud, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra, haplas bilabila, tinood gyud ako, nasinati na ko karon. sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo.
9: Taas din sugar sa mga asawa sa
8: 11.7
9: karon.
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba,
8: baba na gikan mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato ma'am?
8: Evangeline Cañete.
9: Simong
8: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Wala, managsama mo ang tipo sa dugo, sir. Ikaw ba una, ikaw ang mo-donate?
1: Oo, ako!
2: Dili mahimo, Lula Turo. Kaya tiguan ka na. Piligro alang ka nimo. Sa pasab, piskong dugo alang sa pasyente ang ikinahanglan. Aron i-blood transfusion.
1: Oh, mau ba?
2: Gawas pa na. Isang pagmalagsama mo ang dugo, pero posibleng dili mo kompatibulo sa sugsa. Nakinahanglan pa mo blood screening.
1: Ako ang tagsa kaniya. Hinungdan nga nalandig siya ning ospital. Busa, bisan pag ikamatay na ko ang blood transfusion, buhaton ko kana. Dunarturo!

Oh, compatible gyud ang among dugo. Ug niya. Ah, nagtapad ang among duha kay Katri. Diin may mga aparatos nga gitaod kanamo. Oh, ug ipahigayo na sa doktor ang direct blood transfusion. Oh, Diyos ko. Usto ka ko sa akong pagduda. Oh, usto gyud ka ako.

0: ati takla. Insa man si kini malikipin tana.
1: Si Diego. Wa naman si Moani din hi.
0: Kinano man ati takla?
1: Ambot. Wa ko makasabot. Gamingaw man ko niya.
0: Ay!

0: Bakay, huwag kayo na bantayan.
1: Huh? Yaon siya?
0: Huwag naman pakita na ako si Checo. Katong bakukang dako.
1: Bituman lang siya sa among ikasabutan. Ah, saot man. Laming maihinon nga bituman siya.
0: Nga naman?
1: Huwag na isamok sa itong relasyon. O sa pasab, kun musupak siya sa among deal, ah, mabunog lang siya.
0: Ay, gaan ka dito kaayaw kamot.
2: Twat!
0: Ang langgam tabian?
1: Ang langgam tabian eh.
2: 9-0-0!
3: Asa ko.
4: Niya ka sa ospital ba, Jigaw?
3: Na ospital yun di ay ko?
4: Pinakaadlaw ka na din ni sa ospital?
3: Yun na. Kinsa ba yung nagpusil na ko ba? Kinsa?
4: Ha? Ano ka pusil ni mo?
5: Ako!
3: Kinsa ka?
5: Ako si Don Arturo. Ang taong nakapusil ug miluwas nimo.
3: Mipusil unya miluwas? Libo ko oy.
4: Tinood ang igisulti ba jikaw? Siya ang nakapusil nimo bay? Pero siya sa pag miabuno og dugo nimo kay managsaman mo tipos dugo. Compatible pa gyud mo?
3: Mao ba? Salamat, Don Arturo.
5: No. Dili ikaw ang angayang magpasalamat. Kundili ako, Jigo.
3: Don Arturo.
5: Pagpakaayo og dali, Jigo. Kay isuroy ko ikaw sa kong mansyon. Og dito, daghantag panagsultihan. Diin may kalabutan sa imong pagkaikaw og sa akong pagkaako.
3: Don Arturo.
6: Paragis Villamila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villamila Coffee?
7: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Villamila Coffee. Hingatugon, tukay ko budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
6: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
7: Pero pagtik na ko og bila-bila kopi ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
6: Paragis Bila-Bila Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matwice a day na kung makabawas. Ana, naana to primero, niya mo tong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Niya, lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po dyan. Kung diri lagi kay sakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkada sa maing buntag, ganitong tanan, nining adlaw nga Biyernes, pizza 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Oga diin sa di madugay mga kabagting kabalkada, mula hus na sa dangad to na gyud sa adlaw, na pagbukas sa klase sa pipila na lamang gyud katulugan. Anang adunay mga ginikanan nga busy-busy, oga adunay mga lula o lolo nga busy-busy sa pagpamalit sa mga panginahanglanon sa ilahang mga apo. Baka sila mga kaanakan. Naking importante ha. Di pa po na tusugda ng tanan. Mapasalamaton gihapon tas kay tasaan. Gamikan sa lain na usap nga adlaw nga ato ang angay nga pahimuslan. Sa ngalan, kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. May dinhi ang tunol na usab sa hanay sa mga balita. Ikan sa technical team, kanto na sa Radyo Bagting News Team. Ang lakip na usab sa mga partners diha. Sa palpalan o bayaw, siyempre sa mga partners dito sa studio. Ang standby lamang mga kabagting o kabalkados kaya itong saira na mga uluhan sa mga balita. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumak Mall.
0: BTC Headlines.
1: Ang mga natala nining buntaga nga doon ay kalabtanan ng katawan sa dakbayan ng lalawigan sa Zamboanga del Sur. Walo ka focus crime sa Zamboanga Peninsula, hugot nga tutukan sa PRO9. Nagampang headlines, 13.2 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur. Suspect sa pagpamusil sa kababay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, natumbok na. Napikas bahin, NHA9, nagpahigayon og house-to-house sa GCash Information, Education, and Communication Campaign sa Pagadian. Samtang lalaki patay sa ambush dito sa Sultan Kudarat. Lalaking misulay pagpangatake sa mga motorista gamit ang duha katag-as nga hinagiban na dakpan sa Zamboanga City. Ang headlines pas mga balita. Dole ni suporta sa Brigada Eskwela sa lungsod Zamolawe. Ingan marasab ni ini ang truck driver na dakpan tungod sa paglapas sa Section 3 Republic Act 10883. Ika sa dugang pang headlines, update sa lakat sa panahon kay mata sa bagyong Esther anaa sa nakasentro sa Batanes. Oga duha ka individual sakote sa drug buyback operation sa lungsod sa Aurora. Lakit na usab nining update gikan sa merkado publiko, gubanan pa mga balita mga kabagting og kabalkada, standby. Alas 5 jes na. Unaw na tong update sa lakat sa panahon, gumikan kay ang matas bagyong Esther nakasentro sa Batanes. So, nito ni tumoy nga bahin, ibabaw og tumoy nga bahin sa kinibitong Mapas, Pilipinas. Alas 5:11 na. Ania ang update sa lakad sa panahon ni Bagting 17 Florence Zofima.
0: BTC Weather Update.
1: Go ahead, John.
2: Update sa lakad sa panahon karong buntaga tungod kay adunay usa ka bagyo na usab ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility nga sa kasamtangan. Ang sentro sa mata sa nasangpit nga bagyo anaa sa mga Itbayat, Batanes nga sa gilay-on nga mukabat sa 220 kilometros. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa yutaan nga mukabat usab sa 55 kilometros matag takna, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros sa matag oras. Matod pa sa pag-asa, ang mga katawhan nga nalimuyo sa lugar sama na lamang sa Batanes mao'y direktang apektado sa nasangpit nga bagyo. Hinungdan nga palayon kinikipasadanan nga dili ang ayan nga magkumpiyansa sa mga posibilidad nga masinatiyang mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang habagat usab ang itulong hinungdana, nga nung adunay kalit nga masinatiyang pagbundak ka sa ulan, bisan pamantuod nga adunay init nga lakat sa panahon, nga masinatian sa mga lugar sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Metro Manila, pipilagkabayan sa Cagayan Valley, lakip na sa Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Ang nasangpit nga mga lugar, dili usab kini exempted sa kalit nga mas kasinadig pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang ang Zamboanga Peninsula o gubat pang bahin sa nasud, kalit usab kini nga makasinadig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya, bisan pamantuod nga dunay maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon, tungod usab sa epekto ni localized sa thunderstorms, nga kini ang magdala usab og kalit nga pagbundak sa ulan. Hinoon, ipaklaro sa pag-asa nga dili matutpamulong tarudugay ang pagbundak sa ulan sa mga lugar nga apektado lamang sa localized sa thunderstorm. Samtang sa bigas bahin, hunas og tawo sa pagadian karong adlawa, alas 2:02 kaginang kadlawon, 0.3 meter ang gilad mong tubig, unang hunas. Ang tawo usab niyang alas 8:18 ang takna sa buntag, 1.8 meter ang gilad mong tubig. Subling mo hunas pagka alas 3:05 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang gilad mong tubig. Og subling mo tawo pagka alas 9:12 ang takna sa gabi, 1.3 meter ang gilad mong tubig. Lauman ang adlaw mo subang alas 5:27 karong buntag, og musala po sa kini pag alas 6:01 ang takna unyang gabi. Update kina sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting.
1: 106.0 Radyo Bagting. Ato yung update, kinahanglan ito magpakisayon. Matag garunugun niya mga kabagting o kabulkanas kay may kalabtanan ka to sa kahimtang sa panahon. Ito maglangay ang mga balita usab nga itong pag-asairan na gikan usab sa salingan nato ng mga rehiyon. Particular na dihas Maguindanao area mga kabagting o kabalkadas. Ikan kay sa headlines nga nagganayon. Suspect sa pagpamusil sa usa ka babae sa Sultan Kudarat, dili Maguindanao. Ara di ay na saira na to ang maong balita ni Bagting 28. Sakto ba ni dong? O lagi? Maguindanao del Norte. Suspect sa pagpamisil sa usa ka babae sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte na ilahan na. Ang detalye sa maong balita pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report. Nailhan na sa kapulisan ang suspek sa pagpamusil sa usa ka babae dito sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, niadtong Hunyo 3, 2026 sa gabi. Giilang biktima ang sisadiya upam residente sa Barangay Makagiling. Matod sa anak sa biktima nga giingog dunay dalang 200,000 pesos nga kwarta ang iyang inahan gagikan sa halin sa ilang balay adiser nahitabo ang pagpamusil. Sigun pa sa Sultan Kudarat MPS, daling naglusad og manhunt operation na ang ilang mga sakop aron daling madakpan ang suspek. Na-recover usab sa dapit hitamuan ang tulog kabaso sa bala ga posibleng gigamit sa maong krimen. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Ayon na progress report na labot sa mga panghitabo o krimen nga natala gikan sa silingan ng mga rehiyon. Ayon pagyapon tas round up sa mga balita nga mabot sa CBS Radyo Bagting o Bell FM. Gadi na to apong sayran kini mga impormasyon na ika ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Lunot nining lalaki nga nakabsan sa kinabuhi gumikan usab sa pagpamanhig o ambush dito sa Sultan Kudarat. Ang maong balita atong sayran.
3: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa wala pa mailing mga armadong suspect samtang nagsakay sa usa ka pickup truck sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat kagahapon sa hapon Hunyo 4, 2016. Gilang biktima nga si Dato Haron Muhammad Pilas, residentes Barangay Tugal, Sultan sa Barangis Maguindanao del Sur. Sumala sa inisyal nga investigasyon, pauli na ang biktima uban sa kapitan sa Barangay Tugal sakay sa usa ka pula nga Toyota pickup truck sa dihang kalit silang gipusil sa mga suspect. Alas 3 sa hapon, naluwas ang barangay kapitan apan naigo sa bala si Pilas nga gilayong gidala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable o matino ang motibo sa maong krimen. Bogding 29, Cyril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bogding.
1: Ining mo mga balita usab mga kabagting ug kabalkada sa Lanog sa Bagdingan, syempre nga gipaluyuhan kini sa maayong kabuton usab sa padayon paghihapon nga nagpahimang no. Pana kanato ang National Irrigation Administration Regional Office 9 og kini Zamboanga Peninsula. Ito mga wapanasi na sayo diha. Pakisayri ha, o ginhanglan masilisil ni sa inyong alimpatakan nga ang niya uban sa mga mag-uma, galantaw na o nga mulambo ang produksyon sa ilang panguma, pinaagi sa irrigation o laing tabang pang-agrikultura. Pero saon pa man ang irrigation kung kining yutang pang-agrikultura gitambaka na, bitaw tuod po. So malabas Department of Agrarian Reform DAR Administrative Order Number 3 Series of 2021 kining yutang patubigan o irrigable land na dili kini negotiable for conversion. So, lakip niini ang mga yutang wala pay irrigasyon pero adunay plano ang gobyerno nga matukuran og proyekto. So ang nahimong premature o illegal land conversion dako ang epekto sa atong pang-agrikultura ilabi na sa plano nga mahimo kitang rice sufficient. Kung sa paman mahimong rice sufficient o nagkulang ng yuta kay natako na gipang taruka na. So ang opisina sa niya uban sa lain-laing ahensya sa kaning ahensya sa gobyerno kahimog lakang og advokasya nga mahunong na kini. Kung aduna kumoy mga suhestyon, reklamo og mga pangutana mahitungod niini mahimo kamo nga mobisita sa opisina sa National Irrigation Administration Bridge 9 sa Government Center Balintawak Pagadian City or motawag baka silang numero nga 0985-854-4566 o di baka 0917-790-7431. Kana ang padayong pagpalapnag sa kasayuran na ikan sa National Irrigation Administration. Alas 5:19 na mga kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balita ni Bagting 27. Daryl Aya ay kay Dole ni suporta sa Brigada Eskwela sa lungsod sa Mulabe. Umangin ni mga hilisgutan ang trending ng mga kalihukan rong adlaw or ning si Manahuna o gisugda ni atong Lunes. Ang detalyes balita ni Bagting 27, Daryl Aya ay.
0: BBC Live Report.
5: Atol sa regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026, gipahibalo ni Albert Igotib, ang regional director sa Department of Labor and Employment Condole, nga mukabat sa 6,150 ka mga benepisyaryo sa programang tupad ang gipakatap sa tibuok Zamboanga Peninsula. Kini aron motabang sa pagpanglimpyo, pag-ayo o pag-andam sa 687 ka mga tunghaan o 6,695 ka mga classroom alang sa pag-abli sa klase. Matod pa ni Gutib, ang Dole 9 nagahin o ibanabana nga 77 million alang sa suhulan, personal protective equipment kon PPA o insurance sa mga benepisyaryo sa tupad. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Radio Bagbag. Oras alas 5:21 na.
6: oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
7: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
15: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
17: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
18: Sa matagpalit ninyo sa
19: Target
18: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 Alas 5.27 na mga kabagting o kabalkadas, dinipagyapan sa tumpag Benaguban. Lumanon sa lanog sa bagtingan. Okay, ito na lang itong dugang pang mga updates. So, gamit nga ka sa Yuran. Nga doon na pagyapoy kalabdanan ng katawahan sa Dakmayan, Lalawigan o Kanait nga mga rehiyon. Sa round 2 sa ito ang mga pagbalita mga kabagting o kabulkadas. Siyempre, kini nga ito ang tulumanon ang gipaloyuhan.

0: Kaya kang ipaglaban ng produkto kini sa Zed Marketing Incorporated kay Basta Zed Marketing tatak magaling 106.0 Radio Magbating. Yan ang mga hanay sa mga balita sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Mga kabagting o kabalkada, sa naon na to ang mga natalagikan sa mga nakalap na ang sa mga nakalap ng mga kasayuran na ni Bagting 28, ini nga may kalabtanan lagi sa focus crimes, mga kabagting o kabalkadas, kay 8 ka mga focus crimes sa Zamboanga Peninsula, hugot nga tutukan sa PRO9. Manang sa kini mga 8 ka mga focus crimes sa itong sayran, sa detalye sa report ni Kimberly Namuag. BBC
1: Live Report. Hugot nga tutugan sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 9, Police Brigadier General Dennis Isguera, ang 8 focus crimes isip kabahin sa pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad o pagmintinar sa kalina o gahapsay sa tibuok Zamboanga Peninsula. Lagip sa mga krimen nga prioridad nga bantayan sa kapulisan mawang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sa mga sakyanan o motorsiklo. Matod sa PRO 9, tumong sa maong nga mapakunhod ang ihap sa mga krimen o masiguro ang kaluwasan sa matag komunidad sa rehiyon. Gawa sa 8 focus crimes, padayon usab ang kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga droga, mga walay lisensyang armas o smuggling o pagpalusot sa mga kontrabando. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga makig-operar o dayong mag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan aron dali kining maaksunan sa mga otoridad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagting. Mga kabagting o kabalkada, sang 8 ka mga focus crimes nakuban sa murder, homicide, physical injury o carnapping sa mga motorsiklo o mga sakyanan. Pila ang pagpangawat, mga kabagting o kabalkadas. Ito yung mga ganabitong hatagan o gadakong pagtagan aron mapakunhuran. Manginautang nga magmalampuso ng atong mga otoridad, sila mga tinguha o galabaw na adunay ligong partisipasyon o kooperasyon, sa mga katauhan na nimuyo sa saka lugar. Ay aron nga diin, gilayon nga mataho kung unsa mang krimen nga nagpanghita mo. So, dugan pa ang mga updates sa padayon ta sa pagtunol kining mga balita usab nga nakalap ni Bagting 29. Cheryl Onyot ni Razan ay kalabutan ni ining motorista. Laking misulay pagpangatake sa mga motorista gamit ang duha katag-as nga hinagiban. Nadakpan sa Zamboanga City. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot ni Razan. BBC
2: Live Report. Nadakpan sa mga kapulisan ang lalaking nagdala og duha ka tag-as nga hinagiban og misulay pag-atake sa mga motorista o pedestrian sa MCLL Highway, Barangay Putik, Zamboanga City, kagahapong adlaw, Hunyo 4, 2026. Base sa report, dali nga miresponde ang mga personay sa City Traffic Enforcement Unit human makadawat og impormasyon bahin sa maong insidente. Pinagi sa paspas nga aksyon sa mga otoridad, napugngan ang posibleng mas grabe nga kadaot o malampusong nadakpan ang suspitsado. Human sa pagkasikop, gidala dayon na suspitsado sa Sanitarium Hospital sa pasubulong alang sa medikasyon o hostong disposisyon. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo sa insidente o kung aduna ba'y kalabutan ang paggamit o illegal nga droga o kahimtang sa pangisip sa suspitsado. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, 7FM o Radio Bagting. 106.0
0: Dugampang mga balita usab gikan ni Bagting 27, Dari Laya ay truck driver nga nadakpan tungod sa paglapas Section 3 Republic Act 10883 kung unsa kini atong sayran sa report ni Bagting 27.

0: Alas 5.35, itong balikan sa Bagting 17, Florence Afima, go ahead. Go ahead, John.
1: Nakapit ni Marinak para managsamang residente sa barangay Imanga, Pagadian. Nakuha sila posisyon ang upat ka sa shay sa ikatahapang Shabu, guban pang drugs paraphernalia sa nga sa kasamtangan na kinikaroon nagibalhog na sa Pagadian sa ako sa Aurora Municipal Police Station o nagpaabot na lamang kini sa kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM, Radyo Bagting.
0: 106.2 L. Radio Bagting. Mga natala, mga kabagting o kabalkadas, labot kayo sa mga nahitabo gikan na sub sa area sa naglahilahi ng mga dapit sa ako paghihapon din sa Rehiyon 9 o mga kasikbit, mga kabagting o kabalkadas. Kaya naging mga kinigitawag na to o nagkadaiya ng mga panghitabo. Pagilayon ng mga tagan o pagtagad, pinagiyo sub sa itong mga otoridad. Kaya sige, sa presyo po sa mga school supplies, later na mga kabagting o kabalkadas, inyo na may balan o kininga itong tulumanon. Ipaluyohan na subkinin sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ng maing vitamina na mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanong ng maing edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, morning Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading FTA approved, mapalit kini sa inyong mga butik o pharmacy sa inyong mga lugar. Sa pamain nyo hang gihulat diha, ay gulat palit na. O gamitin kang Vitron Vitamins Plus Iron, mga kabagting o kabalkadas para sa mga kabataan nga nagtungha aron nga adunay gana sa pagtuon, pagkatulog o pagkaon. 5:37 din sa itong pagbanag-uban sa gihapon, mga kabagting o kabalkadas. Nalipat ang mag-commercial break. Og tanong gikundina sa National Press Club, NPC. Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcolita sa Senado nga naghatag og impresyon nga ang mga siyempre, mga magsisibya, sumala pa nga bayranan o bayaran. Ikon pa ni NPC President Leonel Boying Abasula. Ang ingon ni ining halapad o wala matudpay basihang akusasyon ang makapahatag sumala pa o kasakit sa propesyon o nagpaluya matudpa sa mahinungdanong papel sa adunay kagawasan o responsable nga pagpadayag sa demokrasya. Ini ang gipanghimugos sa libo-libo ka mga inimagsisibya. Sila lang kay sa broadcast apil na sa print adlaw-adlaw nga nagsakripisyo aron nga magdala og maghatod og mga balita sakto o gadiin adunay unod og impormasyon. Sagad matud pa nabutang sa peligro ang ilahang mga kaluwasan. Ano pa sa NPC nga andam sila nga makigambit, makigisgutay para paligunon pang itikaw integridad sa kining kagawasan sa pagpadayag. Apan dili mamahimong palabyon ang mga pamahayag nga walay paigong ebidensya nga nagbutang sa gunpa sa tibuok industriya sa negatibong imahe. Alas 5:39 na mga kabagting o kabalkada, siguro dunay uban nga makaingontag siyempre mugawas lang o dunay bayad, pero kung aduna po yung mga nagpabilin paghihapong media nga nagtrabaho paghihapon sa mga gimbuhaton na ginahanglan nga muyamar o mga unsa pa diha, mga kabagting o kabalkadas, di ba? So pagtunol og balita palang daan mo adto sa area paguman mangalap og balita bisan pag unsa kalayo, unsa ka kakadlawon, gabi o dugay pa mga tulog aron maghimo pag balita. Siguro kung adon na may mga nahibal-an nga media nga inyong ginapang bayran, simula ma o kana siya sila punto dili pwedeng nga imong tananon or ilahaton, hindi pwedeng lahatin. Okay, doon ang paghihapon ta nagbarog, paghihapon ta hangtod sa pagkakaroon. O kung galing doon ay mga giingon na itong bayad, syempre, gato ng mga doon ay ads, nagbayad og ads. Diba, Nikki? O, nagbayad og ads, aron lamang yun po mabuhi nitong istasyonan. O, pero kumingon tagbayran tanan, pwede kung kinsa yung nailhan. O, pero kumingon tag ayaw po tanan. Okay, na pa'y tayo nagbarog dari. Naghan pang nagbarog dari, nga wagi din tao na nang gitawag na itong bayran para lang yun dauto ng usa ka tao o usa kanila lang. di ba ka musulatan og di maayo mga kabagtingog kabalgaas kay base gina sa mga facts labi pa katumbang nagmatinud anon sa ilahang propesyon. Alas 5:40 na mga kabagtingog kabalkadas din ipaghapon sa tumpag Banaguban sa Lanog sa Bagtingan. Oras alas 5:40 na.
2: 106.2 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilaha ng paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
11: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Davao Oriental.
12: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
11: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
12: Sa may ibati nyo, sakit imong hawak, ana?
11: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas, gyud.
12: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
11: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati, gyud, wala gitso siya.
12: So karon gimintin na lang nimo?
11: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
10: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
7: Radio Magbating 106.7 Radio Magbating.
0: Alas 5:46 na mga kabagting og kabalgada. So gato mga nagatang sa mga precious mga nagunang panliton og usanan niini ang mga gikinahanglang school supplies. Ah, kabagting og kabalgada sa need na gid nato nga. Ako ba nakapalit na pero ako ba karon pa siguro or maybe ugma. Aduna tay mga nakalap nga mga presyo sa kinibitong nagunang palaliton sa mas bag. Pero katuling mga kwanragin ng mga bag, ha? Di gini katong mga high-end na bitawag, ana. Katong mga smart bags na lahi na punto. So, anita sa mga nakalap ng mga impormasyon, mga presyo sa mga school supplies, naghihaguan magiging taon ni Anthony Dariang or ni Daryl. Tinood nga lang ni Daryl is Dariang is Daryl. Daryl aya ay naroon lang yun makuha o mga basic ng mga panginahanglan nun sa itong mga estudyante sa elementary. Aniya ang report. Good morning ni Moyang. Kumusta? O kanibitang dasagbang supply ron sa mga school supplies at ang sayran sa update sa market report.
7: BBC Market Report.
0: Good morning, Yang.
13: Yes, Bug Team, this is Ice. Mayong buntag, ilabi na sa itong mga suking ting paminaw. May mga orasa to, ito nalang kasamtangang presyo sa school supplies. Kundi yun, aduna, nag-ubay-ubay ang namalit sa itong paglibot suroy din sa syudad sa Pagadian. Karon natong sayran, school bag, 285 nga to 480 ang maong presyo. Writing 5. Writing pad, grade 1 to grade 4, 11 ang buok, 105 ang rim, quiz pad, 1/4 con 1/2, lengthwise o crosswise, 12 ang buok, 115 ang rim, 1/4 quiz pad, size ang buok, 55 ang rim, yarn notebook, 15 ang buok, 145 ang rim, spiral notebook, university by 5 ang buok, excellent, 32 ang buok, Canopy, 30 ang buok. O ang Inspired Premium, 30 usab ang buok. Composition Notebook, 13 ang buok, 125 ang rim. Writing Notebook, 13 ang buok, 125 ang rim. Index Card, 13 ngadto 38 ang pad. Color Pencils, 39 ngadto 229 ang presyo. Pencil Case, 30 ngadto 50. Lapis nga Munggol, 12 ang buok. Ballpen, 12 ang buok, ang 6 pieces, 49. Eraser, 5 ang buok, nga to 30 ang buok. Tahal, 15 ang buok, nga to 50 ang buok. Crayons, by 5 nga to 55. O ang oil pastel, 35 nga to 55. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa school supplies. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Balafem o Radio Bagting.
7: 106.7 Radio Magbating.
0: Dagan kay salamat Bagting 27 sa mga books or notebooks, mga school supplies para to sa itong mga kids, ha? Sa mga elementary kay sagad nga pakita itong mga bugs, mga itong napay mga Power Ranger, mga Batman. Kaan ka ng motoy ampay ni Nikki sa una sa diyan nag-eskwila pa siya sa elementary, ha? So manghinata nga kamo diha makapalit, do na may makapilian na barato gyud, do na ito nga tunga, do na mahal kayo, so magdepende na sa inyo mga budget gini kanan. Pasabta lang inyo mga kabataan, ha, do na yun makasabot ra magina nga to mga kabataan, kay kung dili gyud kaya ayaw pugsa, aron nga dili ka magproblema, di maglaba, di mong ulos kamahal sa palaliton. Kaya yeah, doon na pa yung mga kabataan in town na ginahanglan panilag balon kada eskwela, Last na pag balon sa kwarto o balon pa kag pagkaon o snacks pa kaha. Na pag mga alamutan, goy. Hindi na pwede ma sipiat ng mga alamutan o bayronon mga kabagting o kabalkan. 5:50 na, dinis sa to ang pagbanaguban sa ikatulong bahin na kini. Round 3 sa itong mga balitang impormasyon. Itong mga wapag yun yung taon nakapa-indrol diha. Pagpa-indrol na mo eh. May pa-indrol na inyong mga kabataan. Kaya ron nga diin na sa pagbuka sa klase, dili mo iwit ang inyong mga kabataan. Ipa-indrol na. Kung gusto kag private, gusto ka o ma-develop, dili lamang ang academics, apan lakip na ang ilahang spiritual nga bahin silang kinabuhi. Si Mapesi, CMA Pagadian Educational Center Incorporated, ang enrollment nila nagapadayon school year 2026-2027, kunya 2K o 2,000 pesos ang ilang enrollment fee kunya magsugod nilang klase sa June 8, 2026. Siyempre, sila nagatanyag sa ilang preparatory, ilang kuban sa nursery, alang sa mga 3 years old, kinder 1, alang sa mga 4 years old, o kinder 2, alang sa mga 5 years old, o elementary, grades 1 to 6. Anya, di mo agay mag-goal kay small class size na mo sila 25 kabuok. Mga estudyante, mo ganilang ideal para matutukan ang learning sa mga kabataan-unan or kabataan. Fully air-conditioned ang classrooms, busa way problema. Unya, alas dugang kasayuran, text or call 0951-835-7196. So, di ba ka ha? Bisita ang inang opisina de sa may Bonifacio Extension na San Jose, Pagani, and City. Naroon nga diin na inyong mahinabi. Hindi mapa-enroll inyong mga kabataan. Mondays to Friday. Monday to Friday. 8 a.m. to 5 p.m. Okay na ang si Mafesi con CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Building minds, nurturing hearts. One family, one si Mafesi. 5:52, mga kabagting o kabalkadas. Napat ay mga balita nga itong itunol nga na kaninyo mo sa standby. May na ay kinigitawag na ito ga sigarilyo ng mga smuggled nga mga sigarilyo. Din 13.2 million ang kantidad ni ini nasakmit dito sa Lanao del Sur. Italia sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuak.
7: BBC Live Report.
14: Kapin 13.2 million pesos nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo ang nasakmita sa mga otoridad ato sa anti-smuggling operation sa barangay Liangan na Picong, Lanao del Sur niadtong Hunyo 3, 2026. Sumala sa Lanao del Sur Police Provincial Office, ilang nadiskubre ang daghang kahon sa ilegal nga sigarilyo nga gibiyaan sa usa ka bakanteng lote nga gilibutan sa mga kabalayan. Gituuhang gibiyaan og tuyo sa wala pa mailhing mga individual ang mga kontrabando human masayran ang operasyon sa pulisan. Ang mga nakumiskang sigarilyo karon anaa sa kustodiya sa Picong Municipal Police Station alang sa hustong inventaryo ug imbestigasyon. Padayon usab ang paningkamot sa mga otoridad aron mailhan ug madagpan ang mga responsable sa pagpasulod, pagtipig ug pag-apod-apod sa maong mga produkto. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting.
7: 106.7
0: At yung mga accomplishment, gikan ganito sa tuang mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. Ay mga angay na itong kanibitong sa kanunay, kampanya sa kagamanan na kinahanglan ng matagan po ng pagtaga na rin nga mapakgang ang kanunay ng pagpalusot sa mga nagkadaya ng mga smuggled. Ay kung magsige na lang smuggled, wala may masulod sa panudanan sa gobyerno, mga kabagting o kabalkadas. Positive side ta nga magdanaw di lang ta magsigig negative. Okay, basta magsigi tag negative ang sistema sa itong kinabuhay, magnegative na lang yung permanent. So positive. Okay, maningkamot, positive. Darasad ako nga mga pagpangaliya, pagampo, nga kanang namunuan, nga diin nagpahimulo sa gahom, tugkan ng tanaog, kuan, kurat-kurat ng ilang kasing-kasing. Grabe na, kurat-kurat. 5:54 na ni listong pagpanaguman gikan sa BBC News Center kay National Housing Authority 9. Nagpahigayon og house to house GCash information, education and communication campaign sa Pagadian City. Uy mo ba? Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cherry Elonio Tliraza.
7: BBC Live Report.
15: Nagpahigayon ang National Housing Authority kon NHA Region 9, Pagadian District Office og House-to-House Information, Education and Communication Campaign bahin sa paggamit sa GCash alang sa pagbayad sa housing amortization sa Kagitingan Heights Homeowners Association, Barangay Bugo, Pagadian City, kagahapong adlaw, Hunyo 4, 2025. Atol sa kalihukan, gipasabot sa mga kawani sa NHA ang mga benepisyaryo may tungod sa kasayon, kaluwasan o kaipiktibo sa paggamit sa GCash isip pamagi sa pagbayad. Gipanghatag usab ang mga flyers o gipahimutang ang mga information posters sa nagkalayang bahin sa komunidad aron mas mapalapad ang kahibalo sa mga residente. Sumala sa NHA, tumong sa mga kampanya ang pagdasig sa tukmang pagbayad sa amortization, pagpalambo sa digital financial transactions o paghatag og dugang impormasyon sa mga benepisyaryo bahin sa mga serbisyo o payment options nga ilang mahimong magamit. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting 106.7
7: LFM Radio Bagting.

0: Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas. Ito yung mga impormasyon ni Bagting 29. Ito, importante bitaw kayo na, no? Kaya na magong GCash sa pagkakaroon mo na pwede yung mga pamaagi na pwede ka makabayad sa imong mga bayronon. Bisan sa transaksyon sa gobyerno, mga kabagting o kabalkadas. Sa importante, aron nga dili na kinahanglan pangwani sa sentro, magbayad. Pwede kayo nga ipaagi lang sa inamitang ingon-ini nga mga pamaagis pagbayad. Okay, aron nga dili na madak-an sa pamasahe, dili na muanhi pa sa sentro. Kung nalay kajikasan dito sa inyuhang mga tuol nga establishmento or convenience store, pwede na. Kung kinahanglan po nga magpakisayon, pinahanglan nga makahibalo kon paunsa. Kaya aron nga di mga sipyat. Masipyat pa magalay ng mo nagipermenting na andang imuaton. Saan na lang ka ng kanabitang bago lang sa tuang sistema nga di ata mo agig bayad. Yung masipyat pag yung toplok o unsay mga nasipyat. Da, lisod na ba kayo isugutag pagbalik na mga kabagting o kabalkadas. Unang kinahanglan sa matag karoon ng unya na doon ay mga ipakita, ipadayag o ganoon ay mga impormasyon at gid na silang kanabag i-cater. Ayaw kayo pag kanibitang pagkumpiyansa. Ay bililhon gud nga makabalo ka. Ayaw nang ahat-ahat nga kahibalo. Kay saga darbas ahat-ahat nga kabalo, mura pong piling yung kabalo. Dapat kay tibuok yun imong hibalaan. Alas 5.58 na mga kabagting o kabalkadas. Ito yung mga balita gikan sa BBC News Center. Pinagi ka ito sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Liraza. Ayan. So, itong mga na nag-atang sa resulta, ay don't you worry. Kay the result is here na yun. Ganina pa. So, 900 ang 9 PM. As in, 900 yun. Unay resulta kagabi eh. Mga kabagting o kabalkadas. Yan, aninata sa inyo mga greetings. May buntag ninyo diha, Annabelle de la Serna. May buntag and have a nice day. Thank you so much. O lakip na sab ni Juni Cuba. May buntag diha sa Don Jose Dinas. O ingon man sa mga pahaman tong uban. Okay, mungunto na butang tong Radyo Bagting o news. Diri na ito sa entertainment. Good morning from Sinacaban, Misamis Occidental. May buntag ni mo Jose de los Reyes Ucaya. And Nori Amor Prahis, may buntag. Happy listening to you here in La Victoria. Abin akong LA. La Victoria Aurora sa Buanga del Sur. May buntag ni mo diha Nori Amor Prahis. Vanix Mucha Bamunga, may buntag. Especially usab ni Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag usab ni mo diha madam oga taga Kulumulave, particular Dasporok Malinawon, Kulumulave sa Buanga del Sur. Ayun naman na po nakong basa ni si Annabelle, si Aljun na Mukatkat, may buntag ni mo diha Jun oga kinsa pa diri. Baltazar Akain Minyoza de sa Malaysia. Okay, si Mansuito Ayaay day. Uy, kabasa ni salamat kaayo ni mo Kuya Mansuito Ayaay ha. Aljun na Mukatka, thank you Tristan Wyatt. May buntag. Salamat po guys makanunayon ninyo nga pag-tune in din si Bian. Si Aso Abogada, may buntag always jud na minaw dari sa San Isidro Pitugo. Salamat po guys sa inyong pagpaminaw diha taga lungsod sa Pitugo. Dili man tanan pero adunay nakapadangat sa iyang mensahe nga ri. Mga kabagting ang kabalkadas. Wala may igong oras oi sa pagpadayon pa dinis to nga tulumanon ang importante nga nagkauban ta. Natunol na to mga balita o impormasyon. Anita sa tuang pulong ay paambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Whoever is greedy for unjust gain troubles his own household, but he who hates bribes will live. As Proverbs 15 verse 27. Salamat kayo ang susunod ngayon pohon kay Biyernes man ron ug ma quiz J na inyo makauban sa Sabado nga edisyon. Ako si Bagting 16. Vanessa Cagas to call. Daghang salamat ug maayong buntag. Oras alas 6. 106.3 Radio Bagting.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: And she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Cellphone Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Radyo. Magbating.

0: Alas sa is 9 na itong oras, kabagdig kabalgada sa kaninyong tanan na maayong buntag. Kumusta? Adlaw karon nga Biyernes, sapit sa 5 na buwan sa Hunyo, tuig 2026. Dalira kayong adlaw kabagdig kabalgada. No, paspas kayo ang mga adlaw. Sunod simana, balik na sa klase. Mauna ang sa tanan garon nga maginikanan, hinaot paunta nga nagkapamalit na mo og mga gamit sa inyohang mga anak or di ba kaha kabagdi gabalkadas ano ang tanan na andam na gayod humana mo og brigada pagkatong wala pa ka brigada ala sige brigada na mo karon gumikan kay karon ang katapusang adlaw sa brigada eskwela kabagdi gabalkadas isip pagpangandam sa matag tulunghaan sa dili pa hingpit nga magbukas ang klase aron usab kabagtig kabalgadas nga limpyo na no ang mga tulunghaan nga kini ang aliser magbukas ang klase kabagtig kabalgadas no kaysa naandan kinahanglan jud nga manghinlong daan kay aron lagi nga dili mabalo og hinlo ang mga estudyante panahon sa pagbalik sa klase kabagtig kabalgadas siya. O na nga ganinyong tanan no sa mga ginikanan nga mobrigada pa lang karong adlaw o amping sa kanunay gahini og oras gumikan kay nalamang sa tulong adto na sapat ka oras ang pag brigada no gawas lang nato nga mga tupad beneficiaries kay lima o kutibok adlaw gayud sila kabagtig kabalkadas nga mobrigada no so muna nga di na ta angay nga matingala kung nga nung adunay mga tupad beneficiaries diha karon sa inyohang tagsa-tagsak mga tulunghaan. Kung galing adunay may gideploy ang ato ang dole tungod kay kana kabagtig kabalkadas no isip pa suporta sa gobyerno ngadto kanila. Anyway, sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag sa ato ang mga drivers kanunay, mga negosyante, mga mamagpapa. Mga mag-uumag mananagat, good morning. Sa tanan nga kutob sa nga nagpaminaw ni atong programa sa kanunay maing buntag kabagtig kabalkadas. Lain na usab nga hugna sa tuang tulumanor kung hisgutanan karong buntaga. Ato ang paghahisgutan diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kadi na doon na gayoy kalabutan ang katilingban nga kinahanglan kita nga magpakabana no aron na kabagtig kabalkadas sa nga dili na kita muingon nga wata kabalos o sa may mga panghitabo, di ba? Kay nga naman, tungod kay ang dili matutpa pag ang walay pagpakabana sa mga panghitabo sa palibot, usahay makahatag kiniog pagka-ignorante no? Sa usaka individual, di ba kaha? Pagkawala kayo'y kaalam, no? Sa usaka individual, kabagtig kabalkadas. Muna, nga kitang tanan no makaga magpakabana kun sa man ugaling ang mga panghitabo sa tuang palibot labi na kun ugaling aduna nay mga matawag ta kabagtig kabalkadas nga mahimong apektado no og labi na natong mga yanong katawhan na alas sa nya mga mahinungdanon pabagting o dibagha mga katuyuan pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ang 0938-077-614. Atong usbon, kabagtig kabalkada sa itong text line 0938-077-614. Muna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan, no? Kung gusto mong mupadangat sa inyuhang mga reklamo, pwede ragyan kayo. Basta kay ito lang ng mahatagan o pagtagada kabagtig kabalkadas siya. Anyway, ang atuang hisgutanan karong buntaga, mahitungod niining pahimangnos pag-asa, mahitungod sa opisyal na nilang agipahibalo, kinibitong pagsulod sa ting-ulan o matutpang opisyal ng agipahibalo sa pag-asa nga naihulaw, pero aduna po ito ulan nga masinatian. No, sumuna nga dili gid layo nga adunay mga bagyo nga atong masinatian kabagtig kabalkadas. Ingon man usab, ang unsa ba kaanda mga tuang departamento sa edukasyon alang sa pagbukas sa klase karong adlaw nga Lunes, no? Pila bay target sa tuang DepEd sa tibuok nasod, no? Sa pagbuka sa klase kabagtig kabalkada sa tusayran usab o galakip na usaba ni ini ang kinibitong mahitungod kabagtig kabalkada nga $10 million, you know, nga saad nga tabang may upload na kay sa Department of Health sa WHO, no, kon World Health Organization. So ato na yung tanawon kabagtig kabalkada kung unsa ni siyang kining kuan saad bito sa WHO nga muhatag matod pa og 10 na million nga dollars, no, nga ato ani nga tan-awon kay gipaimbestigahan maguni siya kabagtig kabalkadas. But anyway, kutob sa doon na tayong igong oras ato ang hatagan og pagtagad ang mga angayng hisgutan labi na lakbita na itong jutay kagahapon, no, nahingon taog kuan gayod nadayon gayod ang Blue Ribbon Committee hearing, no, nagka gubot ang makita sa video nga nangunay gayod na naasa lugar, no, si DILG Secretary John Vic Remulia, no, og matod pa nga gipatawag matod pa siya ni Gatchalian. Si Win Gatchalian matod pa gipatawag sa iya ha aron nga kini bitawng magpabilin ang seguridad ba sulod sa Senado kabagtig kabalkadas, no, human kini si Gatchalian nagpagawas og dunay press briefing ingon nga walay kuan kining dili pasudlon, no, ang mga empleyado pwede na nga manguli pero human ning nagpagawas pod ang si Senate President Cayetano nga kinahanglan nga mujute kay naay musul naa sila magkomite kining hearing sa Blue Ribbon. Sumuto nga nahitabo kabagtig kabalkadas nagkagubot. Stilan oy. Nagingon ba nga naunsa na maginato ang nasod lagi, no? So daghag mga nalambigit na pud sa kuan kining mga nanapoy mga pangalan, no, nga gilambigit sa 18 Marines nga giingon nga ilahang gidad-an og malita, oh? Unya ang katigalahan lang kabagtig kabalkadas kay unsa to si Dilima, no, kuan apil matud pa sa gitagaan nila og malita time nga sa tuntuiga yahang gihinganlan nga panahon nga si Dilima kay dili man opisyal, no, dili opisyal sa gobyerno kagikan sa napriso then karong tuiga lamang nabalik si kining or natong 2025 lamang nabalik og lingkod si kining Laila Dilima isip pa mga kining party list representative, di ba? So muna sige ingon sa Malacañang nga kung tinuod ang giluwatan nga pamahayag, no, kinahanglan ipakita ang ebidensya kay dali ra matud pa kayo mamasangil pero lisod di kayo pamatud-an, di ba? So muna giingon nga tinuod pod ang kuan sa Malacañang hagit, di ba? Nigingon nga, kung tinuod gyud mo na inyohang mga pasangil sa itong mga ex-marines, o ipakita ng ebidensya, di ba? Katong mga nalambigit bitaw ng mga pangalan, o? Oh, doon ay mga pangalan nga gilambigit, ipakita ang ebidensya, di kay kutub lang sa picture, di ba? Doon na kanag yung, doon na yung mga, kuan ba? Kining bukat nga ebidensya kabagtig kabalkadas, kay dili manguna usahay dawatong sa korte ng kung dili kayo ligon ang imong ebidensya, di ba? So, kung sa picture lang atong basihan, no? Pwede pa nakabagtig kabalkadas nga sutaon pagtaman sa tuang mga sa korte, no? Sa tuang mga kining hingtungdang ahensya, sa tuang mga balaod nga kung dili ba ni AI, di ba? Dili ba ni siya, wa ba ni gigamit ang AI kabagtig kabalkadas? So muna nga mas mayo kung daghan og mga kuan, mga pruweba, no? Aron nga mas bugat gayod ang pasangil kabagtig ang kaso kabagtig kabalkadas. Kay hangtod nga wala kay ikapakita nga ebidensya, no? Pwede gid na i-deny sa individual maingon nga pasangil lamang. ba? So auto daghang Tito Soto, sa pabak ato si Father kining Flaviano, apil matod pa sa gitagaan nila og Malita. Oh, dahil di lima. Isa patong isa. Manigingon, kabagtig, kabalgada, sala sige. Sharo dili ni Mahurot ni Mang Pangalana og Lambigit mahitungod sa flood control project. No? So makalibaw na ingon ba nga, ang sila gaway-away og taman pero gadawat og dagkong sweldo. Pero kumusta ang mga katawhan? Diba? Kumusta ang mga katawhan, kabagtig, kabalgada, sa natabangan ba? No? Kanya ikaduha, kanang mga matawag taog karon nga mga ubang senador nagtuog ha na kabagtig kabalgadas nga wapo na nalambigit sa matawag taog korupsyon, di ba? O na igiingon, no? Nga pagkangalan nga naa ka sa katungdana, no? Na elected official ka, madinang kita magingon nga limpyo tadring dapita, di ba? E ultimo gani, ordinaryong tao, mangurakot pa mangani. Mangurakot pa maganita sa tuang ginikanan, samot na nangingon ana kabagtig kabulkadas na naa sa posisyon, naa sa gobyerno, no? Nagiingon nga karon nga kwan bitaw walay tao nga limpyo kabagtig kabulkadas, di ba? Kay magamay or madako man na imong gikuha pagkangalan nga nangawkaw ka sa din imong kwarta, kurakot gihapon na kabagtig kabulkadas, di ba? Kurakot, magkitag uras, kana pabakahang kwarta, pastilan. Nung nagiingon nga kung imbestigaran tanan, akong naay imbestigaran nga mga senador, tanan imbestigaran, di ba? Aron nga makita gayod kabagtig kabulkadas, di kaya ang nahitabo karong mga panahon na bawlang, no? So, alas 6:21 na itong oras. Nung nagiingon kabagtig kabulkadas, no? Nga kutob sa mga manggawas karon bitaw nga mga balita, makaingon tag unsa ba ni fake news or dili fake news, no? Tinuod ba ni o dili tinuod? Muna ang gipanghingusgan gayod karon sa ato ang gobyerno kabagtig kabalkadas, no, nga mapasar ang kining anti-fake news bill, no? Muna ang gihimo kabagtig kabalkadas kay lagi naglibog na ang ato ang mga katawhan kung unsa bagayo tinuod nining dula, no? O kining panghitabo sa ato ang nasod, no? Bahin sa mga atong mabasa nga mga balita online, nga daghan kayog mag-share the post, di ba? Nga usahay kay maglibog na lang yung ka kung kini ba tinuod. Sumuna nga ang atong gobyerno karon, no? Human lagi nga mingsiaw ning fake news kabagtig kabalkadas, so gipaspas, gipapaspasan nga maaprobaran ni sa ubos balay balauranan ang kining anti-fake news bill kabagtig kabalkadas, no? So sa boto nga 286, tulo ang ning supak o pito ang ning abstain, gipalig-on na sa kamara ang ilahang desisyon, no? Ang ilahang gipasar sa katulo o katapusang pagbasa ang anti-fake news bill, no? Nga kini ang nagtinguha ang mahunong na ang mga organisadong disinformation, o di ba? Troll farms operations o guban pang mga malisyosong pagpamakak nga gipakatap sa online o pagprotektar, no, sa kagawasan sa mga magsisibya kabagtig kabalkadas, no? Sumone ang gibuhat karon sa itong gobyerno. Kung paunsa ba mabatukan ang fake news, kay lagi, inyong tanawon, di ba? Na yung mga tao nga fanatic kayo o kaya devoted kasi sa iyang pag-suporter sa anong politikuha, pwede niya gamagamaan o kinibitaw nga gamay lang kining quotation sa iyahang message ko, no? Nga mauna ni ang giingon, pero dili di ito, di ba? O ingon man, daghag mga clippings sa gipangkat nga mga edited ng uban. O niya, mutuo po dayon ang mga katawhan. So ang resulta, ang gobyerno aron nga mahunong na ning fake news pagpakatap sa mga sayop nga impormasyon, mga malisyoso, so ilaga yung ipaningkamutan kabagtig kabulkadas, no? Pero kumbot, bitaw na hunao, no? Dili lang man kay ang atuang karon nga administrasyon ang nabiktima na ning fake news, so, di ba? Sukad pa kaniadto kabagtig kabulkadas sa panahon ni former President Duterte. Dire gasugod ang fake news, pero ning grabe lang ang fake news kapag tigabulkadas karong panahon na sa term ni PBBM, di ba? So mauna, ngailahang ipapaspasan. Ang House Bill number 9465 or Digital Media Anti-False Information Act, kakip sa mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council kung LIDA kapag tigabulkadas, no? So, ipadayag ni Day na sa panahong dikat naghitak ang mga disinformation na himong nikusog na usab ang kinibitaw nga walay pagsalig sa komunidad gabag tigabulkadas o nadaot ang reputasyon sa pila ka mga individual, no? O lakip na usab ni ini, gisamok lamang o ang demokratikong proseso o guban pang mga dagkong bahad sa nasudnong seguridad kapag tigabulkadas siya, no? So mo ni giingon ba nga pinaagi lagi sa mga sa usa lamang sa kasayop nimo nga pagpag-post dira sa social media, daghan na kayong mutuo kapag tigabulkadas, no? Maskin pag mga imuhang i-post nga walay kining kamatuuran, di ba? So karon manggod asagad sa tuang mga katawhan ana-ana nakarelay gabag tigabulkadas sa tuang social media, di ba? Kaniadtong mga panahon nga dili pa kayo kusog ang social media, no? Dili pa, wala pa daghang mga app sama sa Twitter, kun X, sa Telegram sa kining tawag ani sa Facebook, lakip na usab gabag tigabulkadas sa Instagram, no? Sa TikTok, kaniadto wala kayo ning fake news na uso, di ba? Panahon ni kining sanglabay nga mga presidente hangtod ni Pinoy, di ba? Dili kayo kusog ang fake news kapag tigabulkadas. Ngano man? Kaniadto mga panahon na manggod, dili pa kayo kusog ang social media, no? Pero karong mga panahon na kusog na kayo, plus accessible na kayo gumikan sa internet. So nahitabo kapag tigabulkadas, usara nimo ka post, pwede na kining mukanit nga to sa uban, kagipang shared post po kapag tigabulkadas, maskin pag walay ka matuuran. So, maone, no? Nga, kitang mga katauhan nga nagpaminaw, atong susihon og taman, kung ang kining nasangpit nga mga ato nabasa dire sa online, samot na karong mga panahuna nga nagkaguliang atong nasod, gumikan lamang sa isig dinapigay sa mga politiko, maniid tagtaman kinsa ang unsay tinuod ng mga panghitabo. No, i-verify ang mga Facebook account nga nag-post diyang dapita aron nga dili mabiktima ng gitawag o fake news kapag tigabulkadas siya. Alas 6:27 na itong oras sa atong pagbalik. Ito ang hisgutan gabag tigabulkadas, no? Kining mahitungod sa pagpangandam sa Department of Education. Pila ba kabuk ilang target nga estudyante alang sa pagbuka sa klase karong Lunes, no? Umuna kabag tigabulkadas sa gubat pang hilisgutanan, ilabi na ang inline ni ining pagbuka sa klase. Ato aning isunod gabag tigabulkadas ang pagpasidaan sa pag-asa mahitungod sa opisyal na nilang ipahibalong ang pagsulod sa ting-ulan. At ang isang pagbalik, diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Pagtingan sa Katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumumo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na

0: Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kaya epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ni Dios sa
6: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Magbating.
8: Mula man sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
9: Alas 6:32 na itong oras sa Kabagdig Balgada sa Daripagihapon sa Pagpanaguban. Samtang tuwang at tulumanong sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian ang Camp Health. Adun ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga adun ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosas Dr. Gino Olabobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonologist, Dr. Bibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolino, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, at si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, color text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning, D.I. ni Annabelle de la Serna. Good morning po, kang Vanex sa Abamunga. Juanita Sasal Caderon Tilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulave. Good morning ni Aljo na Mukatkat. Good morning ni Aso Abugada de sa Maysan Isidro Pitogo. Good morning po ni Hansa Rimontige de sa May Bululawan, Lakewood, Zamboanga del Sur, Maying Buntag. Og Merly Templado, lakip na usab si Impalmado Ginandal Tatsky. Og si Jocelyn Bargayo sa tanan nga naminaw karon, usa ka maing buntag kaninyong tanay. Good morning pod kang diha kang Sir Nonoy Felix sa Janon sa May Ligarda 3 sa Dinas Zamboanga del Sur. Good morning taga Dinas. Tanan nga nagpaminaw kabag

0: Tingkad kabalkada sa maing buntag sa inyo, ha? Lain pa nga niabag sa tuwag dulumanon, gabagdi kabalkadas ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nga nahimuta sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulungaan na panubos kay tuition fee, o pwede sa tiyo makapili sa imong klase, buntagon, hapon or panggabi. Manay na paglangan, kung gusto kang maskwela, kulihiyo, di ba ka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Ang Iliana Bayview, doon ay kursong gitanyag, ha? Na nagaday ang kurso ni Hadapita, unang pa-enroll na mo, ay naong paglangan, alang nga kinya sa inyuhang kaayuhan, kabagtig kabalgadas. Sa pagbadayon sa tong hilisgutanan, garong buntanga, dirita sa pagpangandam sa Departamento sa Edukasyon, kabagtig kabalgadas, no alang sa pagbukas sa klase, karong adlaw nga Lunes. Kona diin, no, di na to ay kalilong kabagtig kabalgadas, nga danay mga estudyante nga naghinam-hinam na po alang sa pagbukas sa klase, samtang doon na po yung mga estudyante kabagdi kabalgadas nga mura o guwa pa yung tao na satisfy sa ilahang pagbakasyon. O dili lamang estudyante, kailakip na sa mga magtutudlo kabagdi kabalgadas mura o wala dili pa ready ang uban na nga magbalik na usap ang pagbukas sa klase. Pero lagi, bigyan kay back to the basic naman po sa Lunes, muna giingon nga kinahanglan na po mumatag sa iyo ato mga estudyante, lakip na nga ato mga magtutudlo o ingon man ginikanan kaya ron magpreparar sa ilahang mga estudyante kabagdig kabalgadas. Nanatot pa sa Departamento sa Edukasyon kabagdig kabalgadas, no, nga ang ilahang target ay nga karong tuiga, no, adunay target sila nga 28 million ka mga estudyante, no, nga muskwela karong tuiga school year 2026 to 2027. Okay, kini matod pa ang target sa Department of Education, 26 to 28 million ang magpa-enroll. Mo kini ang padayag ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya dungan nagayod sa nagkaduol nga pagbukas sa klase diri sa Zamboanga del Sur ko sa atoang Rehiyon 9. Kumusta ka, no? Kumusta ka kabagtig kabalkadas ang atuang enrollees? Pero matod pa kagahapon, no, kabagtig kabalgadas ni sa atuang regional director sa Department of Education, wala pa in town sila nakakabot sa ilahang target kabagtig kabalgadas nga enrollees alang karong tuiga, no? Subot pasabot, daghan pagurog, daghan paghapong mga estudyante ang wala nakapa-enroll, no? O gingon man sa kabagtig kabalkadas, basin og ang uban kay gikapoy nag-eskwela. Maunang wa nagpa-enroll, bitaw. So, sa kagahapong adlaw na sa gipahigayon kabagtig kabalkadas nga kick-off ceremony sa Brigada Eskwela nga gipahigayon sa lungsod sa Mulave, ato ang napangutana ang ato ang regional director sa Department of Education kung kumusta ang enrollees diri sa Zamboanga Peninsula, no? Kung unsa na, kumusta, nahuman na ba silag pagpandawat o enrollees, apan matod pagkabagtig kabalkada sa tuang regional director, no, sa kining DepEd Region 9, ingon kabagtig kabalkada nga wala pa nila na kabot ang ilahang target. Oo. Subot pasabot kabagtig kabalkadas, no? Bot pasabot ang kining sa pamahayag ni Regional Director Ronelo Ala Firmo nga gumikan kay wa pa man nakabot, no? Ang ilahang target, so lauman nila nga sa nagpadayon nga pagpandawat nila enrollment kabagtig kabalkadas, ilaha unya nga makabot ang ilahang target enrollees, no? Kay hangtod pa man, sapit sa 11 sa bulan sa Hunyo, ang ilahang pagpandawat nining enrollees sa mga estudyante kabagtig kabalkadas, no? So, while ongoing ang Brigada Eskwela, diri dapita pwede pod maka pa-enroll ang maginikanan sa ilahang mga anak. Pero kung ugaling wala sila nakapa-enroll nining simanaha, pwede pa sila magpa-enroll kabagtig kabalkadas hangtod sa pit sa 11 sa buwan sa Hunyo. Kaya mapamani ang unang simana sa pagbuka sa klase kabag di gabalgadas kapag ka-Biyernes, pipit sa 12 o sa man ka-holiday, di ba? Sa mauna nga magpadayo ng ilahang enrollment. Ang ilaha gayod kung sumadahon kabag di gabalgadas, no? Magsugod gayod ang formal nga kinibitaw nga duot na ang pagtudlo sa mga maestra na nanining pizza 15, di ba? Nga no, maingon man kong diri na ang duot, no? Kay nanda naman god, no, sa mga kining tinun-an sa mga ginikanan nga basta first day of class, first week of classes gani kabag di gabalgadas, dili pa kay naingon nga duot og klase. Ngano man? Tungod kay ang gibuhat ni ana unsa man, no? Pagpaila-ila pa sa mga classmate. Pagahuman ang pag na sectioning pa paghihapon karon or sagol na ang bright og gatong kuan. Kining dili kayo bright, di ba? Kay kaniadto kabag di gabalgadas, panahon na mo do na may section good. Section sa mga kining utukan, section sa mga arang-arang, o section sa mga kining katapusan, no? Sumoto nga kining kuano, tulo ka section sa agad sa una, di ba? Gawas lang kung gamay ra mga eskwelahan kay duha ra gyud. Pero karon kaniadtong na dunay ubang eskwelahan kay tulo gyud ka section, no? Arang-arang, utukan, arang-arang o gatong kamuna isumpay, unsa na ikatulo. Anyway, so, mo na kabag di gabalgadas, no? Nga, ang uban nga maginikanan, dito na nila ipa-enroll ang ilang mga anak sa while nagsugod na ang klase. Pero kung buto na hunaon, napapod, no? Doon na po uban yun yung mga magtutudlo nga devoted na kaayo. First week pa lang sa pagbuka sa klase, duot na gyud sa ilaha nga pag matawag ta og klase kabag di gabalgadas, no? Kikubot na hunaon, wala na angayng limpyuhan kay humana ang brigada eskwela. Di ba? Ikaduha kabag di gabalgadas, no? Ikaduha andam na ang ilaha nga kining lawak, di ba? Pero ang pangutana karon, no? Kung kumusta pod andam na pod kaha ang teacher's load sa tuang mga maestra, di ba? Kay basta magsugod ra ba ang klase, sagad diri usay magkabingkil sa or magkasango sa teacher's load. Kay naay maestra nga tagaan ani nga subject, then pagkahuman dantan og pila ka adlaw ma-change, ay di lang maibalhin lang ka ma'am, di ba? So muna i-fix na inyuhang kuan ha mga magtutudlo. Aron nga tuloy-tuloy na kay kagahapon sa preskon ang giingon ra ba ni kining sa tuang mga personal sa DepEd nga dapat sa kining first week pa lang, no, kay dapita magsugod na gyud ang klase, di ba? So atong na masabtan nga the first day of classes dili pa gyud kayo ingon nga duot ang klase hangtod na kanus ka ni maka magpit sa 15 lagi nang duot ani, but anyway, no, so ang pinakaimportante magigabag di gabalgadas sa pagpangandam sa pagbuka sa klase is mao gayod ang teacher's load gabag di gabalgadas, di ba? Mao bitaw tong uban nga mga tulunghaan, di ba? Ang uban nga mga tulunghaan kabag di gabalgadas sa wala pa nagsugod ang klase, no, aduna ilahan ang giplating, ilahan ang giplastar ang ilahang mga teacher's load, unsa nga subject ang ihatag ani nga maestra, unsa ni siya aron unta to nga aron kabag ti gabalgadas nga pagsugod sa klase dili na mabalo og sana-sana ang mga estudyante kung kinsa ang ilahang mga teacher ani nga subject, di ba? Kay sugod naman sa klase, so matod pa step ed andam na sila. Tanaw na ito na ilang kaandam kabag di gabalgadas, di ba? Kaya atoy na mga magtutudlo, laging handa magini sila. Boy Scout gini sila kanunay kabag di gabalgadas. Muna ang kudos, good luck sa ito ang mga magtutudlo. Maglakip na usap sa ito ang mga estudyante kabag di gabalgadas. Bisan pa man tuod, wala pa nakabot ang target, no, enrolled diri sa Zamboanga Peninsula, pero manghinauton tang pinagi sa magpadayon nga pagpandawat og enrolled, no, makabot unya ang ato ang kining gikuan nga datos, no, ang gi target nga enrolled ato ang DepEd Region 9, no. So alayon ni kabagdig kabalgadas tungod kay di naman gyud mapugngan ang pagbalik, no, ang pagbuka sa klase. So dunay pahimang, no, ang buhatan sa pag-asa kabagdig kabalgadas mahitungod niini bitong ting-ulan, di ba, kay sa naandan ang buwan sa Hunyo, Hulyo o Agosto, dirigyod ang ting-ulan. Di ba? Sa naandan sa katong karaan nga sa mga nanglabayng panahon. Pero, una nang nagpasidaan ang pag-asa, mahitungod sa hulaw. Di ba? So, ito na nang gibalik-balik, nga ang El Nino o ang habagat nag-uban, mauni hinungdan kung nga no, nga doon naghapoy mga pag-ulan-ulan, nga tuang masinatian kabagdig kabalkadas nga mamahimong mo resulta pa ngadto sa bagyo, di ba? So magi ni kanan, no, nga nagpaminaw karon maskin pag mga magtutudlo alang sa inyong kaluwasan, kinahanglan mo nga masayod kun unsa ba ang angay ninyo nga buhaton, no, kay opisyal na ra ba nga gideklarar sa pag-asa kagahapong adlaw nga formal na nga nagsugod ang ting-ulan sa nasod, no? Base sa ilahang obserbasyon, kanunay matud pang kinibitong sa obserbasyon nila sa kanunay nga pagbundak sa ulan sa nakalabay nga 5 ka adlaw mahitungod sa habagat nga nakaapekto gayud sa nasod kabagtig kabalkadas. Kini matud pa ang nahimong sumbanan sa pag-asa kun ngano nga ilaha kining gideklarar nga kining musuluray na gyud or hingpit na gayud ang pagsulod sa ting-ulan kabagdig kabalkadas, no? So unsa may buot pasabot na to niini? Ngano ato maning gihatagan og dakong pagtagad? Mahitungod niini nga pagsulod sa hula og sa ting-ulan. Kini aron nga masiguro ang kaluwasan sa ato mga tinun-an samot natong mga nasa elementary, di ba? Nga kinahanglan ang inyong mga anak inyohan ang kabahinan ninyong kining pagpalit og mga school supplies, ang pagpalit og mga kapote kabagtig kabalkadas, raincoat ba, no? Kaya ron nga dili intaw na mga humod ang inyong mga anak panahon sa tinguli sa kahaponon. Kaya nga tora bang panahon, dili na to matag-an kabagtig kabalkadas kay init niya mukalit lang og ulan, di ba? Ikaduha, gumigan kaya dunay kining gideklarar ang pag-asa nga El Nino, dili lamang ang kapute ang angay nato nga andamon kabagdig kabalkada samot na sa mga pampublikong tulunghaan, no, kundili i-secure gayud ang kaluwasan sa tong mga tinun-an, di ba? Ang ato ang tulunghaan, kumusta, no? Kumusta ang ato mga tulunghaan? Matawag ta og conducive learning ba? Dili ba unya nga init kaayo ang tulunghaan, di ba? Makakaton ka og tarong ato mga estudyante, dili ka piot kabagtig kabalkadas, o sa ni sa mga angayang lantawon aside sa DepEd samot nas to ang mga ginikanan nga kuno galing, no, tan-aw ninyo nga murag igang gyud ang kining tulungan sa inyong anak, no, kamo nay bahala, dunay daghang mga mini fund dihan lapita, mga social na biro ng mga bagong tubo, di ba? Doon na naibit-biton ng mga mini-fan kabagting. Oh, ang mga mini-fan di adapita, yun yung kalimtig padala sa inyong mga anak. Kaya ron nga magpabili ng tawon, no, nga presko ang inyong mga anak nining pagbuka sa klase. Kay lagi, ang hulaw o ang ting-ulan nagdungan o sulod sa nasod kabagting kabalkadas. Diba? So, matod pa usap sa Department of Education, ilahan na ning gipangandaman daan, no? Doon na sila yung mga lakang agihimo kuno galing makasinati gayod kita o El Nino, no? Doon na naman pa sila gihimo nga aron nga masiguro ang kaluwasan sa tuang mga estudyante kabagtig kabalkadas. So, pinagi usab kinistabang sa uban pang mga ahensya sa gobyerno, no, sama na lamang sa Office of the Civil Defense, sa tuang mga LGUs, no? So, muna ang pinaka-importante kabagtig kabalkadas nga kabahin sa pagbukas sa klase ato sa mga ato sang sutaon ang dagan unya sa tuang panahon, no? Dili kay ang usa lang ato ang bantayan kay wata kabalo lagis dagan sa panahon kabagtig kabalkadas sa matag karon og unya. Okay? Alas sa 6:49 natong oras samtang ato ang tulumanon kabagtig kabalkadas. Ang inabagan na sabkini sa National Irrigation Administration Conania, no? Nga nahimutang sa may Balintawak sa Regional Center kabagtig kabalkadas ang ilahang kining buhatan sa region samtang ang usa nila ka buhatan nga alang sa probinsya na diri sa may Labangan. Oh. Ang National Irrigation Administration Conania kanunay kini nga naguban sa mga mag-uuma galantaw nga mulambo ang produksyon sa ilang pagpanguma pinaagi sa irrigasyon ug lain pang tabang pang agrikultura. Mo gani ang mandato sa NIA kabagtig kabalkadas. Pero matod pa nila, unsaon pa man ang irrigasyon kun kining yutang imuhang gitikad kay gihimo na nga unsa man commercial. Oh, paunsa na lang man ang atong mga mag-uuma. Atong ginamduman kanunay nga pinasika sa Department of Agrarian Reform Administrative Order Number 3 Series of 2021 ang yutang patubigan or irrigatable land dili kini negotiable for conversion. Ambot lang ning dar nga nung muhatag po nagpapermit ang dar nga kuwaman unta. Doon ay mga irrigated nga mabasakan nga gitambakan gihimong commercial. Ang nahimong premature or illegal land conversion dako ang epekto matud pa sa ato ang agrikultura ilabi na sa plano nga mahimo kitang rice sa sufficient. So mo ni dayo na sige tambakin na ninyo tama ng mga basakan nga lagpad kayo da dapita nga mga irrigated nga mga basakan tan-aon ta og kuan dili ba ta magproblema og supply sa bugas, di ba? Ingon na pod ang resulta ra ba dayon ang pagkasadlo ng gobyerno. Kunya usa sa mga hinungdan tungod ra pod sa usa ka ahensya nga naghatag og pagtugot kabagtig kabalkadas. Sa muna, nga alang matutpan ni atong mga gustong masayod sa mga programa sa sa kininga niya og lakip na kabagtig kabalkadas kung galing aduna mo reklamo, no, pwede niyong ipadangas sa lantay cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka 0917-790-7431 o bisitahan ba ka ha ang ilang opisina sa National Irrigation Administration Region 9 sa Government Center Balintawak, Pagadian City. Alas 6:52 na itong oras, dugang pang ningabag usab sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan na mga kabagtig kabalkadas, mausab ang GPM 88, International Manpower Services Corporation. Alang niya itong adunay plano ng mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper kabagtig kabalkadas ay napaglangan. Apply na or bisitahan na ang buhatan sa GPM 88, International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension na Santa Lucia, Pagadian. Naginahanglan ng mga babae, mga isip mga domestic helper na nagpangidaron ng 24 nga doon na sa 43 anyos alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. First time of the baka ex-abroad with or without passport as long as physically fit and willing mga motrabaho sa abroad. Pwede kayo mga mo-apply kabagtig kabalkada sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasay paingon sa Manila, libreng pagkuha passport og libreng medical. Alas dugang kasayuran, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services sa Corporation Kabagting og Kabalgadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Alas 6:54 na itong oras sa Kabagting Kabalgadas sa katapusang bahin sa itong lisgutanan at sa kunang ikaingon nga ito aning alakbitan. Mahitungod ni ining 10 million dollars nga donasyong saad sa nasud sa DH, sa WHO nga kini matudpa ang gipaimbestigaran, no? Gingon nga gipatan-aw ni Senadora Amy Marcos ang matudpa iya saad nga 10 million dollars or bugti sa kapin kun kulang 600 million nga donasyon sa gobyerno alang sa World Health Organization. Imbis kita itabanganan, hinuon ang WHO naginahalan po nagtabang gumikan sa mga nagpadayon bitawang kuan kining krisis no sa panlawas sa ubang mga nasod. Matod pa ni Marcos ang sa taho sa WHO nag-co-host ang Pilipinas sa usa ka special event sa WHO investment round natong October 2024 kun gikataho nga nisaad matod pa ang nasod ngadto sa kining WHO. Sa Senate Resolution 418, no, gipadeterminar sa senadora ang legal nga basihanan sa donasyon o gingon man asa kuhaon ang pundo. Lakip na usab ang panginahanglan noon aron gamiton no ang aron kuhaon ang ganit ang susamang kadako nga kontribusyon nga kinibantot pa baka ang nahiuyon sa balaod o gingon man nga ang atong nasod na kinahanglan usab dahong tabang Kabagting Kabalgadas, no? So kinimanggod nga balita, no? Kung natong huna-hunaon, o kung sa'yo itong mga kasagayon nga kita Kabagting Kabalgadas, makasinati usab og mga health crisis diri sa tuang nasud, ang WHO, kanunay usab kini sila nga mutabang sa tua. So, kubot huna-hunaon, give and take lang kung baga Kabagting Kabalgadas ang mahitabo sa matag nasud nga under o miyembro nining WHO, di ba? So, kaya ang ubang nasud na ginahanglan man og tabang, sumoni ang nahitabo Kabagting Kabalgadas nga ato ang presidente gusto nga mutabang usa mapadala og tabang ngadto sa WHO aron nga matabangan kato mga nasod nga nanginahanglan o nakasinati og health crisis. So, ang pangutana dire asa ko ng kwarta aw muni giingon mangita na po ni pamagi atong presidente, di ba, nga makahatag og tabang wa hadapit-dapita na kumbaga makitngan ang pundos tong gobyerno, no? Mutunong naon, kita gidripod, tabangunon. Ikan paghihapon sa nagpadayon nga krisis. Anyway, Kabagting Kabalgadas, good morning kang Suli Falya. O sa tanan nga nagpaminaw karon, may buntag ka ninyo. Lia Ramos, good morning. O si Nori Morganda, good morning. Wala ko igong oras. Salamat sa papakiguban ka na, Kabagting Kabalgadas. Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Lunes Pohon, Kabagting Kabalgadas. At tuwang ipabatid na ka ninyo ang pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga si Director Ronelo Ala Firmo mahitungod sa unsa bay mga nahimong preparasyon, no, kaandam labi na kung ugaling adunay hulaw Kabagting Kabalgadas unsa ilang gihimo og lakip na usab ni ini ang gihimo nila nga solusyon mahitungod sa giingong taas, no, nga datos sa mga kabataan nga dili makabalong basa o makasabot silang gibasa. At angin nyo na sa Lourdes Pohon, gato yung pabate sa inyo sa itong pagpanaguban, bagtingan sa katawan. Salamat, maing buntag! Alas 6:57 na sa ang atong oras.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Na, isulay mo liba. Mawalay mong ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Mapalit sa mga butika.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Ngayong Hunyo, ating ginagunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargaryo kay sa mga kolesterol. Batian nako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara nako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Rock Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: Itong balita karon, and of course sa mga naminaw karon sa Radyo Bagding mobile application. Alang dedi atong wala pa naka-download, pag-download na mo, available na siya sa Google Play Store. And good morning also sa mga naminaw or naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagding 756. Good morning ni Warvin Tahoy. Good morning usab ni Alan Pilare o ni Lindy Punuan Ungos o ni Annalyn Montano Padaya. O ganinyong tanan ng mga naminaw naglantaw, nagsuporta sa atong programa. Dinis sa kanina, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan, daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita!
3: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed. Sed Panyawan Products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sunfone Plus Gold.
13: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
12: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
14: Sed Celebrity Beauty Soap.
15: Sed Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagot
14: Dragon Hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said celebrity.

0: Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
1: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na. Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
9: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
10: Mahigala, kumusta kung may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, June 5, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dili lamang sa naguna nga registration sa Dakbayan sa Pagirian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
11: Ginasubscribe sa butin mahigalam giguban ganin news media oras nga tulumanon ang programa. Subay na mga higala, kumusta? O may adlaw ka na itong tanan. Thanks God, it's Friday. Beats sa dalirking oras mga higala. 4 na? Ah, 5? Dalirking panahon?
10: Mahinom doon yung 4 kaya gahapon ko nagsugod ang hearing. Hearing sa mga buhaya.
11: Digi na to malimtan. Abi na to o kuan ba? Dili madayon ang pizza 4 sa hearing mga higala. Kaya ito miyaging adlaw. Mura maniglabaw pa minis Netflix yung Senado eh. Kining Netflix, kining Senado karon labaw pa sa Netflix. Mga higala nga kakulbahinam. Kaya ito, magpaabot ang mag-atang ta mga higala o panahon pa ang kinibitong Berisanto. So doon ay mga kulbahina, mga higala. Sabi ng eleksyon sa barangay nga ni ining nadungan, ining gitawag na to nga
10: kalag-kalag.
11: Pero karon an nagkaduol man ang katriling mga higala kay dire pa lang daan sa Senado labaw pa man Netflix.
10: Nindot to ko ano magpadayon niya na ilang hearing kay at least nga og tinuod nga kanay mga buaya nga nagdalag minalitang kwarta di masay ragahan na padulong. Basig dito na padulong sa lango, buahan na padulong.
11: Kay kung miingon man to mga higala, doon na yung sa kasinador ba, minority, nga miingon nga, balik na tagtrabaho. Mubalik na tas trabaho, kay sayang kang giswildo sa mga tao na to. Tag-gismail ba itong swildo ka na to? Balik na tagtrabaho. Sus kay, pag katubitaong na-elect ang pro-tempore, mga higala nga si Senador Win Gatsaliana, nakuro man to, nakuro man to sa 12, at umiyagi mga higala. Ang unang gikuha nga kining committee ba mga higala, kining mang Blue Ribbon Committee.
10: Okay, mamuna ilang ipanalipdan. Matod pa sa istorya ni Senador Marcolita.
11: Kining hisgutanan mga higala sa flood control. Sulaktod pagkasulti o maghisgot manggaling tagbalik na tas trabaho. Bot pasabot mga higala, dili to wag tangon ang paghisgot sa flood control. Kay trabaho man ka. Kung sa manday nang maghisgot kay flood control, di ba din na trabaho?
10: Pero delikado man gud kayo og nilipiskan.
11: O de mga igala.
10: Piskan sa baha ba?
11: Kay maghisgot to og balik na tayo trabaho. Trabaho na ta. Unyo, na naman to'y naka atang mga higala nga hearing sa flood control. O yun sa manday pagkaunsa ato miaging adlaw mga higala. Doon na may gi-issue nga gipagawas ang bag-o nga Blue Ribbon Chair mga higala nga
10: si Bindelo.
11: Sa kuandra sa sunod semana i-hearing. Kaya naka-hearing naman to gahapon gud. Ikitakda na nga i-hearing gahapon. Awag yun na po niya eh. Na-hearing yun gahapon.
10: Pero kuya itong istorya ni Senador Marcolita. Nga karo-karon ang kaning bag-o na lang gimugna-mugna nga kuan chairman sa Blue Ribbon. Nganong wala man may question atong panahon nga maghisgot ng flood control. Nganong wala siya may question.
11: Nganong
10: wala man nila investigara. Labi na yun gi-appeal tong ombudsman. Nganong wala magbutang dito o kuan nga kinahanglan nga taralon sa hukmanan kining mga tawhana.
11: Mone atong isgutan.
10: Iuna man kuno iyang kauban.
11: Mone atong gisgutan mga higala kay panahon ra ba sa ting-ulan. Ting-ulan na rabaron.
10: Kuya, mga buhayam, gimaw ni.
11: Panahon sa ting-ulan. Dali kay na to, mahinumduman ng flood control. Kay muawas naman mga higala ang mga suba ug sapa. Gumikan mga higala, inipataka po lagi og labay og basura. Muna nga, kanang mga drainage mga higala, nangaawas na ang mga kining gitawag na tong tubig sa suba mga higala. Kusog na kayong bulog, kay pamutla na po mga kahoy sa kabukiran.
10: Unya, ang flood control, kanang giugbuk-ugbuk ra nga. Lima, unong, pito ka putaw giugbuk. Gani, ang uban gani, hangtod karon, kipaspasag trabaho, nag-overtime. Sa, ma-inspection.

deadline, no? Mag-ilis. So that, in my understanding, unya pa na ito i-install pag August na. Without knowing, nahimuha na mag-order dito sa region, na-approve naman dito, ipapili mag-ugaw, siya mo gusto. So, na-approve naman dito, so atong yan pwede ba i-delete? Ang problema, nag-change of command na po ng region. Okay. Ang ga-approve, ang previous mga RD, o niya kini turn over pa ng bag-o po ng RD, di, imong hangyo, bagong RD, di kaya kasabot ang bagong RD.

Both bulk indices up. Both bulk indices. Both bulk indices high. Miles 55.5 at 55.5. Mukhang ako sa tama presyo sa school supplies. Ako sa Bulk King 27, Dari Dikat, kaya ay sa Palatim of Radio Baltic.

سمعت بلسان أنا لكن